0: Magandang umaga, mga taga-BBQ family. Thank you very, very much for listening. Ang Mahogany Section, Carmen Market, nakikinig sa atin sa lahat ng mga tinderos. Magandang umaga kay Tita Nanette Raniego, kay Bebe Embases, kay Laura Borja, sa may lumpia maker, Panoy. Okay, Junjun, magandang umaga. Nagang salamat sa inyong pagpaminaw di Handa Bita. Oops! Mamaya, abangan natin ha, yung ating draw. Panibago na namang winner. Mananalo po ng bugas at groceries. Abangan natin lahat yan. Kaya naman, sweetheart ha, yung roving team din natin, nandyan na po sa inyong mga lugar. Nandyan po sa inyong mga area, iniisipan ko sino po yung naka-hard FM. Kaya naman, dapat, lagi kayong naka-hard FM. Para, grasya na ni. And for another break here, magbabalik ba tayo with more? Stand by lang mga sweetheart. Padayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Call.
1: 93.7. Mahinungdan ang pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
4: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City, 93.7 Hard FM, booking on 31 minutes after 8 o'clock, and it's Maggie for you, Saan. Dance was brought to you by Burst 345 Twin Pack, pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos, and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na! Oh, shoutout muna sa mga sumusunod ha, kinazag ng DC, magandang umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mga taga City of Papel Republic, magandang umaga rin. Pwede ba pa-request ang hawak mo ang beat? Kaya paborito sa akong kauban, si GM. Sige, try that. I will try to flow that song for you. Alright? Magandang umaga muna. Dela Santos family, magandang umaga din sina Ace at lahat ng kanyang pamilya. Wala naman dito sa may bunbon. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pagpamina din at pita ha. Eto na! Alamin muna natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin yan si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Jason Stel. Good morning, si Tarch. Kanina, galing pa ako ang Ipunan. Maluwag pa naman yung Ipunan Highway. Maliban na lang dyan pagdating sa yung papasuka po ng Bulwa. Kaya dumadami na po yung mga sasakyan dyan. So may kunting build-up na. Pero pagdating po ng Kauswagan Highway, maluwag pa naman. Hanggang nakarating ako ng Marcos Bridge, same recto, stop and go lang po yung mga sasakyan. Dito po sa banda po ng Lapasan,

0: build up. Hanggang nakarating ako ng Kugman. Maluwag pa naman po ang Kugman. Gusa intersection zone 8, papunta ng Kustang Road. Stop and go lang po yung masasakyan dyan sa ngayon. Jason.
1: All right, maraming salamat sa iyo report. HPG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
0: Yan ang litig sitwasyon ang makasada na daanan ko ngayon. Ako si Heart Pasada Group Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
2: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: You better check your watch. It's time right now, 8:33. Tonsik brought to you by City of Idol Hot Dog. May panalo now with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
2: Heart 92.7.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Sa imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha amanggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mo ano sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
3: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas salamat kayo ma'am.
5: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
6: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM kagayan de oras City 93.7 Heart FM bukidon day that's game boy 44 down 8 o'clock yan ang ating oras. Hoy! Good morning! Isang good morning muna ang kina Reco at lahat ng mga kasama niya mula sa may Carmen Public Market. Saan lugar to? Oh, may additional tayo ah. Bago to ah. Good morning na good morning ah. Sa bahagi kayo ng Carmen Market. Lagi mo rin oh, yung section nyo. Kasi may kanya-kanyang section yun dyan eh. Oh, FBN section. Magandang umaga, Magkayo Family. Yeah, good morning. Maraming TY. At siyempre pa, oh, yung sa may Neris Carinderia. Magandang umaga! Tagal, salamat. Jobar Store, good morning! Taya, dami nakikinig dyan ha. Yung Dunkin' Donuts sa Aurorama, good morning na good morning. Galanog-lanog ang kanilang monitor. Ay, buntag! Nagang salamat sa inyong pagpaminaw diyan, Dapita. Ito na nga, bugas yan at groceries. At the prices rise, overload na. Oh, paminaw ha. Alamin na natin saan tayong area bubunot ng ating second winner. Ruleta, select! Ay, select na nga. I-select ka na. Oh, ito na. Oh, ito. Yan. Dito kami sa may Pico Admin Building, Abamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Tuara, Lapasan! O, paminaw mga taga-Lapasan! Bunot tayo ng isa sa Dropbox ng Lapasan. Oy, ang address, Bacoonga Street. Bacoonga Street. Ang pangalan ng nakadaog o bugas at groceries mula sa may Bacoonga Street, Lapasan, Alberto Burgos Jr. Alberto Burgos Jr. na Bacoonga Street, Lapasan, nakadaog daog bugas. May kasamang groceries yan. Ganun din sa ating first winner kanina, the driver naman ng JK Taxi. Etong si Marwell et Chinique. Ha? Marwell at Chinique ng JK Taxi, congratulations. Nakadaog mo og bugas at groceries. Magdala ng valid IDs para mag-claim ninyo ang inyong mga papremyo. Nandito po kami, color blue yung building ng FICO ha. Sa Ibamenta Boulevard ha. O, abay lang kami sa West City Central School. Carmen Ilaya. Sabay nyo at the prices rise overload. Ito inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oras natin 8:46, times are brought to you by Magic Flakes of Cheese. Sa kalamihon sa Cheese and Crunch, mula miipod ang break ni mo. On for my final break. Siyempre para sa araw na ito ng Webes. Standby lamang mga sweetheart sa parang hiyaman sa pagpaminaw. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with Heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Nari 2.7 FM kagaya ora seri Nari 3.7 FM ginoon. Sa susunod na mabuhay siya from Ben and Ben at 4 more minutes before 9 o'clock. Iabo lang natin ang mga sumusunod, ang kina Ati Delia at ang Renosaurus family. Yan, magandang umaga po sa inyo. Mga tagabayabas ito, maraming salamat po sa inyo pakikinig. Alright? Time for me to bounce. Maraming salamat. Enjoy the rest of your Thursday. Sa lahat ng mga sweethearts natin, ang tabayanan po. Nako, ang tambalang Dr. Hart at George para sa ating music from the Hart program. Thank you! Magkikimainit for sure ang ating araw ng Webes, kaya magdala kayo ng payong o kaya sombrero. My name is Jason Steele, na nagsasabi at naniniwala sa kasabihang, ang tunay na lalaki, ha, stick to one, hindi parang kape na 3-in-1. Panay sa pagpaminaw dito lang sa Hart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Ipinabot ni Vice President Sara Duterte ang kanyang pagbati sa pagdiriwang ng Araw ng Hukbong Dagat ng Pilipinas ngayong araw, Mayo 20. Sa kanyang mensahe, binigyan din nito ang kahalagahan ng Philippine Navy bilang isa sa pangunahing tagapagtanggol ng soberanya at integridad ng teritoryong pandagat ng bansa. Sa gitnaan niya ng mga hamon sa karagatan, ang hukbong dagat ang nagsisilbing unang linya ng depensa ng Pilipinas. Sa katunayan, ayon kay VP Sara, ang kanilang tungkulin ay may kaugnayan sa pagprotekta sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Sa huli ay hinikayat na rin ng Vice Presidente ng Philippine Navy na ipagpatuloy ang paglilingkod na may katapatan, kagitingan at pagiging tumpak sa sinumpaang tungkulin at saligang batas. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Happy morning, everyone. It's a wonderful Thursday, the 21st of May. And pupunoy natin, walang iba pa kundi positive and happiness and peace all over the world. Hanggang alas 11 po tayo dito sa ating programa Music from the Heart. Kasama si Dr. Heart and George right here. Hello.
1: Good morning, Good George. Morning. Good morning, sweethearts. Dr. Heart here. Kamusta po kayo? Ayan. Naway, napakaganda ng morning ninyo. Oh. Sarap ng tawa nila. Oh. Ayan. Mukhang kompleto. May mga magandang balita ba sa araw na ito? Ayan. Naway, magtuloy-tuloy yan sa buong bingko.
0: Correct.
1: Anyway, magkakasama tayong dalawang oras. 2 hours, of course, of great love songs. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. At syempre, hindi mawawala yung tsikahan natin. Di ba? Ano ba pag-uusapan natin, George? What's our question of the heart?
0: Dr. Heart, mga sweethearts ko, ano nga ba, ito sa relasyon ha, o ano nga ba yung mas importante? Yung love o trust? Dalawang bagay.
1: Love o trust?
0: Oh. Alam kong importante naman yung
1: parehas
0: dalawa.
1: Parehas eh. Diba?
0: Pero ano yung parang para sa inyo dapat na mas lumamang?
1: Sana mas mabigat para sa inyo,
0: sana,
1: di ba?
0: Ano, mas mabigat. Oo.
1: Pagdating sa pag-iibigan.
0: Correct. Oh, love or trust?
1: Love or trust? Pagmamahal o pagsalig? Tama ba? Pagsalig, no?
0: Tama.
1: Pagtitiwala. Oh, yes. Oh. So, gugma o pagsalig? Ha?
0: Oh, alin ba? Asa ana?
1: Sige, padala niyo po sa amin ano po ang take niyo sa ating question of the heart by texting us dun po sa ating text lines, ha? 0917-1579-927. Tama, meron pa isa, 0961-8924-927.
0: Pwede rin naman sa lahat ng mga naka-online sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Kapag ikaw ay nagmahal, ano ba mas importante sa'yo? Pag-ibig ba ay pagtitiwala? Jolina Magdangal coming in. Here's Kapag Ako Ay Nagmahal.

0: Heart 92.7.
1: Ang sarap gumising sa
2: mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos. Kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
6: In partnership with Happy Feet Production, invites you to join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run in June 21, 2026 at Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause. Aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge. 3K, 5K or 10K and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Dahil sa pag-ibig at pagtitiwala, now that I have you.
1: Sama ulit tayo.
0: Pero ano nga ba mas importante para sa inyo? Love or trust? Ha?
1: Ang dami ko. Oh, God.
0: Grabe. Active na active kayo ng Thursday na ito.
1: Okay.
0: Sige nga. Saan tayo magsisimula? Ang dami ha. 4784. Sabi niya, good morning ka Heart FM. Ano yan? This is Fam. Fam? Hi Fam. You're our fam. Mas importante po ang trust. I don't want to be in a relationship kung saan walang peace of mind. Kasi palaging nag-overthink sa mga bagay-bagay. Yung tipong nakakapag-share ka ng kung anuman sa partner mo about your ex. Tinatawanan nyo na lang ang mga napagdaanan nyo para umabot kayo kung saan kayo ngayon. And speaking of napagdadaanan, pag-greet po sana happy 9th anniversary sa partner at best friend ng buhay ko, Apple.
1: Happy anniversary.
0: Oh, 9th anniversary.
1: Para sa kanya naman, Dr. Heart, trust.
0: Yung
1: sa
0: trust.
1: Kanya. Ito kay 6110. Sabi niya, yun lagi natin binabanggit, it takes two to tango.
0: Yeah.
1: Yes, love alone is not enough because love is not just a mere feeling. Real love is a decision you choose to love your partner despite his imperfections. Love is choosing to love. Even sometimes he may not be so lovable. Then love becomes commitment. Even though relationship may not always be a bed of roses, it will last when both of you continue to hold on and grow stronger. If you both have understanding, trust, respect, it gives everlasting love.
0: Kaya sinasabi na, importante yung trust eh. Pag nabutas, nabutas yung trust. Hindi, pag nasira yung trust.
1: Bukas pa.
0: Ay, bukas pa pala Friday. Akala ko Friday na ngayon eh. Thursday ba pala?
1: Pero mostly ano, Dr. Heart, napapansin ko, trust talaga
0: yun. Kasi dyan din kasi nagsisimula yung awayan eh. Pag nagkakaroon ng trust issues, di ba? Ay, naho. Dapat magsisirain talaga yung trust na yan. Ha?
1: Mahirap ibalik.
0: 3008, sabi niya, good morning. Shout out, Amilaw family. Kina Dodong Pepe, Tatay Loloy. Tata pala, hindi tatay. Tata Loloy, kay Paloy, kay Mekmek. Baloto, Berte. Epi Fidel Amir from Anton Penonia, Azeron, Sierra Bulyones, Bohol. Uy, layo ha.
1: Nasa Bohol.
0: Abot tayo doon. Talaga. Naabot ko na yung lugar na yan eh. Sierra Bulyones. Maraming salamat ha. Maraming salamat sa inyong pakikinig po.
1: Ito naman. 8973. My opinion lang ha. Sabi niya, according sa experience ko ngayon, you can't create love without trust. Trust is the foundation of love. Once trust is broken, everything changes. Mahirap magsabi nga ng totoo. Mahirap ba magsabi ng totoo?
0: Ng totoo. Ay, talaga.
1: Grabe, ano? May mga hugot ba kayong...
0: Oo nga. Mukhang parang based on experience talaga. Yun ang maganda, no?
1: Yes.
0: Kasi yung maganda na nag-uusap tayo dito based on experience.
1: Based on experience.
0: Yung mga napagdaanan natin. Ako, sa dami ba naman ng ating napagdaanan sa buhay?
1: Correct. Diba? At sa dami ngayon na nakikinig sa atin, Dr. Heart, they can, or actually us, can learn something from what they are sharing to us.
0: Ako, marami akong natututunan dito.
1: Ako din. Mga
0: bagay-bagay na yan. Mula naman kay 2839. Sabi niya, good AM, fabulous duo. Wow! Talaga naman. The answer to your question of the heart today is the song sung by Jolina.
1: Yung kanina.
0: I do believe that when there's love, you'll do everything so as not to break someone's heart, especially trust. These two reciprocate each other. Since if trust is broken, love will eventually vanish away. Because you can't love someone whom you don't trust anymore. Yun, mabigat.
1: Mabigat, ano?
0: Grabe.
1: So, na-imagine ko lang, Dr. Heart, kunwari nagluluto tayo. So, unang sangkap, trust.
0: Yun.
1: Sangkot siya. Tapos,
0: sangkap yun na, siya.
1: Oh, yun na. Unahin yung trust.
0: Unahin yung trust.
1: Tapos sa sunod, yung communication. Hanggang sa malata ang baboy at makakreate tayo ng L-O-V-E. Oh, di ba? Love yung... love is the dish, but the ingredients, it's trust and many other things. Yes?
0: Ibig sabihin, pag walang
1: ulam
0: trust...
1: Ulam ba ulam?
0: Ay, kino-compare mo sa ulam, di ba? Ibig sabihin, pag walang trust, may lami.
1: Correct! Yun! Exactly!
0: Sa honey mo, kung may lami ang gugma, ayaw kauna,
1: oy! Ayaw kauna. Di ba? Ang tawag
0: sa atin na to, ha? Kung ako yun, kung ako yun. Kung hindi masarap yung love na yan, ay, nako!
1: Di ba? Mamimili ka ng ibang ulam, parang karinder.
0: Kaya siguro naghahanap ng ibang puta.
1: Ay kasi, di ba lagi nga natin sinasabi, human as we are, tayo po ay nauumay at tayo din ay naghahanap ng love na deserve natin.
0: Ay, nako.
1: Kaya kapag hindi natin yung love, hindi natin na-feel, hindi tayo nasarapan sa unang ulam, doon tayo maghahanap sa iba pang ulam.
0: Ay,
1: ganun.
0: O, ayan ha. Nire-remind namin kayo, pasarapin yung luto na.
1: Sa mga nagbe-breakfast ngayon or magbe-breakfast.
0: Kumpletuhin ang sangkap ng pag-iibigan.
1: Ay, diba? No,
0: para hindi maghanap ng ibang putahe.
1: Gusto ko yan. Totoo.
0: Ay, nako. Sige, keep your messages coming. Ha? Nakabukas po yung linya namin. 0917-157-9927 and 0961-8924-927.
1: And this is our Facebook page. Sa lahat ng mga online, ha? 09, our Make It. Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 9:38 na po ating oras. Magbabalik pa ang tambalang George and Dr. Heart. Dito lamang sa inyong programang Music from the Heart. San pa nga ba? 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7. 93.7.
3: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Kagendi, or 93.7 Heart FM Bukidnon. 10 more minutes before we hit 10 o'clock. I'm your angel, Celine Dion and R. Kelly, and that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: 9:52 is our time. This is with Dr. Hart here in George. You're on 92.7 Heart of Him. Ang raja ng heart ko.
0: Ang ganda ng kanta, Dr. Hart.
1: Oh, man.
0: Para napapanahon sa ating question of the heart.
1: Yun.
0: I'm your angel.
1: I'm your angel with love and trust.
0: Oh,
1: ano ba?
0: Tama naman.
1: Nakakompleto.
0: You know what really struck me with this song?
1: Mm-hmm.
0: Yung parte na cast all of your fears on me.
1: Ay, nandito lang ako para sa'yo. Ayan. Ganun dapat yung ganun dapat yung relasyon natin, yung pagmamahalan natin, support system. Gaya nga ng sinabi ng texter natin kanina, di ba, na sweetheart natin kanina, sabi niya, it takes two to tango.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Alam mo, nakikinig talaga sila kasi lagi natin, lagi mo rin binabanggit sa mga previous episodes natin that respect and trust when there is none of those isang relationship, then go ahead and leave the table.
1: Yeah. We don't deserve to be disrespected. Tao po tayo.
0: Oo, tama naman. Dapat po tayong galang.
1: O, di ba? Ay, nako. Minsan kasi pag nafe-feel natin, nandun sa kainitan ng pagtatalo, mga ganyan.
0: Pare.
1: Alam, sinasabi natin to lagi, na hindi always bed of roses yung relasyon. Yung relationship. Minsan dumarating tayo sa punto na may mga challenges sa buhay natin, di ba? Umiinit yung ulo natin. Mawawala tayo sa sarili natin. Pero let's guard our mouth. Ang sakit po ng yung mga words na lumalabas. Ay nako, grabe pa sa physical yan. Tumatagos hanggang sa heart yan.
0: Alam mo ba, 2,000 buto ang nasasaktan sa isang salita lamang.
1: Ay, diba? Alright, dito muna, basahin natin. Mula po sa atin, sama tayo.
0: Ito.
1: Dyan na. Okay, Demsoy Robles, good morning sa inyo. Sa lahat ng mga taga-maramag, maayong buntag. Ha?
0: Right. 4-6-8 naman. Ay, ito, ang Gales family. Maraming salamat po sa inyong laging pakikinig. Good morning.
1: Mga taga-barangay 17.
0: Oo, Burgos del Pilar.
1: Sabi naman ng 2745, good morning Heart FM and DJ George and Dr. Heart. Ay, mga taga-Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Sabi niya, for me, very important is trust, because trust it combines with being faithful and loyal, also understanding. If you have a trust with each other, you will be confident wherever place. Nabibilang yung trust is not easy to render someone else if without confidence. Basta yun na yun.
0: Nag-gets namin. Para sa kanya.
1: Nahirapan ako sa kalisod, ha? Hi sa'yo, Mr. Reinder.
0: Hi, Mr. Reinder.
1: Okay, we'll try to play the one. Basta importante daw kasi
0: nandun yung trust.
1: Andun yung loyalty, yung pagiging faithful. Ito yun eh. Ito yung mga sangkap.
0: Yes,
1: di ba?
0: Para sa perfect
1: natin
0: na dish.
1: Kanina. Confidence with your partner, di ba?
0: At alam mo yung may peace of mind ka, na kahit anong gawin niya, alam mo yung hindi siya gagawa ng ikasasakit niya. Diba?
1: Diba?
0: Sige, buntag. Ito naman si 8906. Ito ang kahalaga ng tiwala ay mas malaga kaysa sa pagmamahal, dahil dapat magsimula sa ating sarili muna before ang pagmamahal sa ibang tao. Mas magiging mahirap ang pagmamahal kapag hindi natin ma-maintain ang trust, dahil trust should be started by analyzing our actions. Some people choose to remain single rather than marry dahil napaka-demanding ng buhay dahil sa kakulangan ng lakas na loob para sa pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. And what's worse, hindi pagkakaintindihan ng mga away sa isa't isa at ang disadvantages of forgiveness. That's the reason kung ang tiwala ang dapat una.
1: Eto, pag nililigawan ka, di ba?
0: Oo.
1: Ba't mo siya sinasagot?
0: Eh, syempre, pinapakita niya na katiwa-tiwala siya.
1: O, oh, diba? Hindi lang dahil puro love.
0: Correct.
1: Dahil naniniwala ako doon at may tiwala ako sa mga sinasabi mo, kaya sinasagot kita, yes, tayo na. O, diba?
0: O, diba? Okay. Ang sabi ko, ang nagigets ko din dito kay 8906, which is a very good point, ay itong dalawa, importante naman. Pero may tinatawag tayong hierarchy of love.
1: Mm-hmm.
0: So, dapat daw, una si trust, tsaka si love.
1: Asya. Ah, sige, mag-aana buhay muna kami. Diyan lamang kayo ha, huwag kayong umalis at magbabalik pa kami. Dami nating tsikahan.
0: Yes.
1: Hanggang alas 11 po tayo ng tanghali. Of course, dito lamang sa 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Tin ng ating oras. Ay, I believe in you. Naniniwala ako sa'yo na may love ka sa akin pero parang may kulang. Mayong buntag mga sweethearts. 10:18 and the time check was brought to us by Birdtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na. Yun ang pinag-uusapan natin ha, kasama si Dr. Heart. Yung ating question of the heart. Ano nga ba mas importante, yung love or trust? Mahirap din kasi magmahal na walang tiwala. Mahirap din ang magtiwala na walang pagmamahal. Pero yun na nga eh, nakikita namin, nababasa namin ni Dr. Heart na most of you out there really believe that trust should be the foundation of love or trust above love. Kasi dapat nandun yung dalawa. Diba? Para mag-flourish at magtagumpay ang relationship. Tama, 5092. Sabi niya, love and trust are both important when it comes in relationship. How can you love him or her if you don't have trust? Trust yun ang mag-una sa tanan and follows the love. From Scorpio of Zone 8, Zaya. Have a nice day. Thank you po. Maraming salamat. Sa Facebook page natin ha, eto, may mga mensahe tayo natatanggap. Ayan, eto from Pamela Grace Mabagal. Sabi niya, for the question of the heart, mas importante po ang trust. I don't wanna be in a relationship kung saan walang peace of mind. Kasi palagi nag-overthink sa mga bagay-bagay. Sabi niya, yung tipong nakapag share ka na kung ano man sa partner mo about your ex, tinatawanan nyo na lang ang mga napagdaanan nyo na para umabot kayo kung saan kayo ngayon. And speaking of the pagda, ay eto nga pala, oh, happy 9th anniversary kay Apple at kay Pamela. Maraming salamat ha. Damn sorry, may buntag. Sabi naman ni Hako Hidalgo, oh, happy Thursday. Maraming salamat. Shout out sa Hidalgo family sa Baybulwa Zone 7, especially sa kanyang mga anak na sina Angela and John Noel Hidalgo. Nabuyoy si George. Always love mo ni Mama Janet. Solid na nakikinig sa Heart FM forever. Gusto ko yung forever. Sa Heart FM lang, my forever. And maraming salamat. 10:19, patuloy tayo sa mga usapang trust and love. Dahil we will be talking more about that till 11 o'clock. Keep it right here sa Heart FM. Ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, 4 na araw, hindi po tatay.
1: 4 na araw bago po kayo magbuwas?
2: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
1: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
1: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
1: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7. Is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Ikaw at ako.
1: And that song was brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na.
0: Usapang between love and trust.
1: Ang daming mga points yung ating mga sweethearts.
0: Saan nga ba mas mabigat? Sinasabi na aking mga kakilala, George, sabi nila, mas madali daw sabihin ang I love you kaysa dun sa I trust you.
1: Yes.
0: Diba?
1: Totoo. Mas madalas natin yan sinasabi at sabi nga, isa yan sa mga abused statements natin.
0: Pero para sa akin, hindi ka naman makakaroon ng trust. Hindi naman magsisimula sa trust eh. Magsisimula naman dun sa love. Magsisimula sa pag-iibigan. And then trust follows. Diba?
1: Kasi, kasi as the days goes by na nakikilala mo yung tao, dun mo natututunan na pagkatiwalaan siya.
0: Pagkatiwalaan. Diba?
1: Yung mga sinasabi niya sa'yo.
0: Sabi ko nga kanina, di ba, ang ligawan nagsisimula sa mahal kita.
1: Correct. Diba? Correct.
0: At nagsusunod yung sagot mo dahil naniniwala ka at may trust ka dun sa sinabi niyang mahal ka niya.
1: Kaya ka I love you too.
0: Kaya I love you too. Diba?
1: Pero hindi send to many.
0: Ako naman.
1: Naka-send to many.
0: May kakilala akong ganyan.
1: Hindi katuwaan lang. Kasi naman mga sweethearts natin, alam mo sa mga naging experience din nila, Dr. Hart, sabi nga ni 5192, si Scorpio of Zone 8 Zayas, importante yung dalawa. How can you love him or her if you don't have trust?
0: Aha.
1: Oo, sabi niya, trust good ang mag-una sa tanga.
0: Yung sinabi ko naman kanina, nauuna yung love eh. Di ba? Kasi ito yung explanation ng mga eksperto sa pagmamahal. Na. Sabi nila, love is what makes you bond with each other.
1: Correct.
0: Kaya naging kayo dahil sa love na yan. Di ba? Bakit kayo nagtatagal? Dahil sa trust na yan. Trust sa isa't isa. Kaya magkatuwang talaga yung dalawa. May dagdag pa tayo sa pangatlo niyan, respect.
1: Yun.
0: Pangatlo. Nawabigat din.
1: Ang tawag diyan, the holy trio.
0: Di ba? Trust, love, and respect. Di ba? Yun ang kailangan. Pag wala yan, ay nako, pa tinatagal ninyo.
1: TLR pala yan,
0: Bye, oy, next.
1: Thank you, next na lang siguro.
0: Kung wala yan, ha? Kung wala yan. Pero pag nandyan, surely, that person will bring out the best in you.
1: Kaya nga. Kaya minsan, dahil na din sa, ito matagdag ko lang, dahil na din sa love na yan, minsan kapag someone, breaks our trust, ando naman si forgiveness.
0: Ay, syempre. Forgiveness to the rescue. Susunod naman dyan is the second chance.
1: Kaya patatawarin mo ulit at hindi mo man maibigay yung buong tiwala. Pero ikaw ay naka-hold sa faith na sana this time. Diba? Sana this time may hindi niya na maulit yung isang bagay na nakasira sa tiwala ko.
0: Yun.
1: Sana.
0: Ay, nako. Importante talaga yung trust. I do believe in that, no? Talaga. Kahit, especially pag medyo malayo kayo, di ba?
1: Yes, pag LDR.
0: Tsaka yung siguro, kahit nasa isang lugar lang kayo, pero yung iba naman sinasabi, yung generation ngayon, sinasabi nila, update kaya na update. Di ba?
1: Yun na nga.
0: Kailangan ko ng update mo. But you have that overflowing trust sa relationship. Nako, di na kailangan ng update.
1: Correct.
0: Alam mo lang kung saan ka, okay na yun. Okay na sa akin yun.
1: Correct.
0: For me.
1: Yeah, you have to prove
0: hindi
1: yourself.
0: Sa hindi ko lang alam na kung saan ka. Di ba? Kasi alam ko lang, hindi na yung update into details talaga, George. Di ba? Anong ginagawa mo dyan? Mga ganun. Hindi na. Hindi na kailangan yun. Kasi pag may trust ka dun sa minamahal mo, di ba?
1: Ayun na, natutunan ko yan nung nasa mga late 20s ako.
0: Ay, ganun. Ibig sabihin, parang ano ka na ngayon? Advanced 30s?
1: Basta, ayoko. Hindi kasi, syempre kapag bata ka, kapag yung nandun yung pag-iisip mo na parang kailangan ko pang, kailangan ko pang i-learn na magtiwala talaga sa taong to. Kaya minsan, dahil dun sa yearning na yun, you tend to parang nasasakal mo na yung tao. Kasi gusto mo i-gain yung...
0: Oo.
1: Yung parang, uy, teka lang, hindi dapat ganyan mag-update.
0: Ay,
1: dapat
0: ay nako.
1: Gusto ko high picture. Oh, dati wala
0: proof
1: naman
0: of ganyan. Life.
1: Oh, proof of life. Proof of ano... Diba? Mahirap din kasi.
0: Ako yung klaseng tao. Oh. Pag nagtiwala ako talagang todo-todo. Yes. Nagmahal ako todo-todo din. Parang ganun. Kaya enough na from point A to point B. Alam ko lang na in between okay na yun. Hindi, yes. Hindi ko na kailangan yung saktong detalye.
1: Yun ganun. Yung tipong kapag sinabi niya lang, oh, nandito ako. Uh-huh. Hindi yung tipong, oh, sinong kasama mo? Ano naman ginagawa mo dyan?
0: Oh, diba?
1: Kapag sinabi niya, sige, nasa mall lang ako. Mm-hmm. Okay, sige, ganun.
0: Okay. Okay na ako dun.
1: Okay
0: alam ako
1: na.
0: Lang.
1: Oh.
0: Malay mo kasi, diba, biglang lumindol, bumagsak yung mall, nandun ka, diba? At isa alam mo.
1: Totoo. Mm. Totoo.
0: Alam mo na mabibiyudo ka.
1: Huwag naman kasi yung pagtitiwala diba? Naman, Dr. Hart, hindi naman madaling i-gain yun.
0: Aha.
1: Oh, kasi ang sabi nga nila, just like respect, mm-hmm. you don't ask respect or you don't even ask trust but you gain it according to what you let the, what you impress dun sa tao. Ano yung mga pinakita mo.
0: And happy christening to James Gebby. Ha? Tama ba yun? And Kat Johan. Ayan, nasa Tina's Place. Welcome to the Christian world. Ayan. Good morning. Sabi niya, send me greetings to James Gebby and Kat Johan. Ayun na.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Tina's Place. Saan ba to? Tina's Place.
1: Sa may, teka lang, nandito. Balingasa.
0: Ah, okay. Andiyan ba si Tina?
1: Ate Tina. Magandang morning sa'yo.
0: Sabi naman ni 5475, listening, nasa car right now.
1: Sabi niya, for me, when loving someone, both love and trust should be present. But once trust is lost, love might be lost too. Thus, trust is important.
0: Grabe, parang sinusubukan kong bilangin lahat ng mga score between trust and love. Lumalamang
1: na,
0: talaga, sobra. Run away na si trust.
1: Oh, landslide ito. Landslide si trust.
0: Sabi naman ni Kuya Noel, ayan. Sabi niya, morning Doc Hart and Ate G. Una talaga ang friendship, sunod ang respect, tapos ang respect, ha? Ano yun? Pagkatapos ng respect, respect pa rin, ha? Baka love. Asan ba yung love dito? Baka sunod
1: ay,
0: love
1: ito,
0: tapos
1: sabi niya, parang nirisen ni Kuya Noel.
0: Ah, okay. Sunod ang respect, tapos ang trust.
1: Trust.
0: Ah, okay. Masimula sa friendship. Pagkatapos ng friendship, may love naman sana, di ba? Ah, sabi niya, pag-complete na raw ang tatlo, tsaka na ang love.
1: Yes.
0: Akala ko ba walang forever, Kuya
1: yun
0: Noel?
1: Yun ang hinahanap ko dun sa ano ni Kuya Noel eh.
0: Pag may
1: first
0: love
1: time,
0: na.
1: First time.
0: Oh.
1: Ay, hello po.
0: Good morning. Ayan. Eh, mauna daw talaga ang friendship, pagkasunod din yung respect, correct, and then correct. Yung trust. Yun. Galing, galing naman ng mga, ng mga ideas nila, ng mga thoughts nila. Ayan. Alright. Ayan, picture-picture muna kami, ha?
1: Marami pong salamat.
0: Ayan, 0768. Ako, mabigat talaga ito.
1: Ay, eto.
0: Hindi pa rin daw nagre-reply kanyang minamahal. Oo.
1: Nag-I love you man siya, Miss George. Tulo ako luha. Sauna na ako pag sauna lang pag move on ako, Annie.
0: Oo.
1: Hindi daw siya
0: nag-reply. Ito sabi niya, ha? Good morning, Miss George and Dr. Hart. More power sa inyong program. Nag-I love you man siya, Miss George. Tulo akong luha. Mm-hmm. Sa una na ako pag move on. Annie. Ha?
1: Ay.
0: Ito yung kahapon, di ba?
1: Yes.
0: Na naghiwalay sila.
1: Si
0: nag-break
1: Ben.
0: Sila.
1: Oo.
0: Ayan. Picture. Alam niyo, nagtatrabaho kami dito, nag-a-adlib. Pero alam niyo nangyayari sa booth namin dito, nagpipicture taking kami. Sir, salamat sa pagbisita. Nanalo. Taga Sambu kayo?
1: Ay,
0: taga-City Agri pala to. Oo, nandito. Bago sa mong patingin, alika.
1: Alika, sir.
0: Nakikinig sila ngayon doon.
1: Alika, sir.
0: Nakikinig sila ngayon doon. May monitor, may radio sila. Sa City Agri. Ah, nasa sasakyan. Ah, ayan. Halika nga dito. Halika, lapit
1: ka dito sa akin. Bumati ka sa mga sweethearts natin, sir. Halika.
0: Hindi ka makakalapit dyan.
1: Oh. Akyat ka po. Ayan.
0: Ayan, nag-claim dito. Nanalo. Ano pangalan mo, sir?
2: Sir.
0: Ano yun? Jessie Ratso, nandito. Ayan, sige, sino mga kasamong sa City Agriculture?
2: Bati ko lang po yung boss namin, si Engineer Bernie Daba Jr.
0: Lagi nagpapabati yan
1: dito. Oo, lagi yan.
2: Saka Giselle Kasuyon.
0: Parang kilala ko yun. Kasuyon.
2: Oh. Yung mga empleyado din ng ano ng City Agriculture Office.
0: Ayun,
1: right. Magandang umaga. Sir Jesse, maraming salamat po. Nice to meet you. Ingat po kayo.
0: Asha, sige, keep your messages coming. Antayin namin. Meron pa tayong nalalabing 15 minutos sa ating programang Music from the Heart. Again, our text lines, it's 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
1: Yan sa ating mga online sweethearts naman, Heart FM 92.7 - Cagayan de Oro City.
0: Magbabalik ba kami ni George? Keep it here sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko. Heart.
3: 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Na mga radyo, maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Rain Virai.
1: If we just hold on.
2: Kapit lang.
0: Mm-hmm. Bakit kasi, di ba?
2: Mm-hmm. Eh kasi, may mga bagay din siguro na ginawa yung isang tao.
1: Uh-huh.
2: Kaya medyo nalalesen na yung pag-trust mo sa kanya. Kaya ito yung statement mo tuloy.
1: Uh-huh.
2: If we just hold on.
1: Actually, si Trust ang nag-hold on sa inyong dalawa.
2: Yes.
1: Diba? Isa sa yan sa nag-hold on.
2: Totoo yun.
1: Kaya nga nasabi ko kanina, love bonds together two individuals. Diba?
2: Pare.
1: Pero yung trust, yun ang nagpapatagal sa inyo. Diba? Nagpapatibay sa inyo.
2: Sa mga bagay na akala nyo hindi nyo kaya malampasan. Pero mm-hmm. dahil sa trust,
1: uh-huh.
2: ayun, nalampasan na yung mga pagsubok.
1: Yung pagkumpleto yan eh. Love, trust, respect. Naku, wala ka nakahanapin.
2: Tsaka yeah? Communication. Uh-huh. Mm-hmm. Muna siya ang big four.
1: Communication, nandun. Oh. Hindi dapat mawawala yun.
2: Oh. Mm-hmm. Kasi yun yung nagpapaano din eh. Reason, mm-hmm. yung mga dahilan kung bakit din. Nandun yung mga hindi pagkakaintindihan. Dahil you did not communicate well what you wanna say doon sa tao.
1: Naalala ko lang yung ano, yung quote doon sa movie na The Loved One. Dahil ako ang mas nagmahal, ako ang maghihintay.
2: Ito ba yung kinano kay Ann Curtis at Jerry Corrales? Napanood mo yun.
1: Napanood ko na yun.
2: Maganda.
1: Ang galing. Yun. Nandun yung love. Nandun yung respect.
2: Yes.
1: Nandun yung trust. Di ba?
2: Correct.
1: Bahala na maghihintay ako dahil ako yung mas nagmahal. Mga tipong sinasabi mo na andito lang ako.
2: Ayun din yung isa sa mga iniisip ko. Yung mga tipong... sa isang relasyon,
1: mm-hmm.
2: kunwari nag-I love you-han ka.
1: Nag-I love you-han.
2: Bakit may tao nagsasabing, I love you more. Teka lang.
1: I love you, tapos sasagutin ka, I love you more.
2: Oh,
1: mga tipong ganyan.
2: Oh. Mm-hmm. Kasi para sa akin ha, ito perspective ko lang naman.
1: Uh-huh.
2: Kapag nagmamahal kasi tayo,
1: uh-huh.
2: sa isang relasyon, naging isa na kayo eh. So, for me, saying I love you more.
1: Aha. Uh-huh.
2: It means na parang sinasabi mo sa tao na...
1: Makinig ka.
2: Nalalagpasan ko yung... nalalagpasan ko yung pinapakita mong pagmamahal.
1: Uh-huh.
2: Because I love you more. So
1: ganun.
2: Ano ba yung measurement? Yun din yung ano ko. Paano ba nami-measure kung mas mahal ko siya kaysa sa mahal niya ako? Paano nga ba?
1: Paano ba na... Ano yan?
2: Gusto
1: mong i-measure yung love na yan?
2: Kasi parang...
1: Kung gaano mo kamahal isang tao?
2: Paano nasasabi ng isang tao yung I love you more?
1: Ay,
2: ano ba yung batayan niya?
1: Siyempre, nandun yung trust, nandun yung respect mo sa taong yun.
2: Eh,
1: kumbaga, nire-reciprocate mo yung kabutihan at yung pagmamahal na binibigay sa'yo ng person na yun. Diba?
2: Yun. Siguro ang para sa akin, ang best respond to that is,
1: mm-hmm.
2: I love you too.
1: I love you too?
2: Hindi, I love you more.
1: Hindi, I love you three.
2: Hindi, I love you four. I love you five.
1: Hindi, binabalik niya lang sa'yo kasi sinabi mo na I love you. Eh di, sasagutin kita, I love you more. Diba, mas mahal kita.
2: Yun na nga, oo. Eh, paano kung sabihin mo na lang na I love you too? Mahal din kita.
1: Mahal din kita. Kasi nga tayo, todo buhos tayo pag nagmahal tayo, George, di ba?
2: Yes.
1: Oo.
2: Pwede naman. Pero sa bagay, kasi para sa akin, it sounds like you're trying to say na eto ako. Ako yung taong mas nagmamahal sa'yo. Kasi sa mahal mo ako.
1: Ay, nako.
2: Naano ko lang.
1: Ay. Oh, nababalik ko uli yung the loved one na ano.
2: Oh.
1: Dahil nga, ako yung mas nagmahal. Ako yung naghintay. Mas naghihintay.
2: Ah.
1: Di ba? Parang ganun.
2: Oh.
1: Dahil nga, sobrang mahal kita. Parang
2: correct,
1: ganun.
2: Correct.
1: Uh-huh. Mm-hmm. Oh. Ang ganda. Ganda ng movie na yun.
2: Mm-hmm. Mapanood nga yan.
1: Oo nga.
2: Parang nasa isang platform na yan.
1: Sabi ni Faith and Fern, we love you, Heart FM family. Thank you so much. R1, hi to you.
2: Hi, good morning.
1: Yeah.
2: Ito si 5574 Patendance, na busy ang lola. Kaming ako mga apo from Camiguin, cousins ni Mayor. Ah, si Lola Amy, Mami Amy.
1: Mm-hmm.
2: Si Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakalan, BBQ Family. Shout out sa inyo dyan, ha?
1: Ano yan?
2: Sa may barangay, Kamamanang.
1: Darating na mga taga Camiguin din pala yan.
2: Oh.
1: Alam mo, dami magaganda sa Camiguin.
2: Oo nga eh.
1: Dami magaganda dun, mga taga Camiguin.
2: Maraming magagandang puntahan sa Kamigi.
1: Ayun nga. Ano ba sinabi ko? Yun nga ibig ko sabihin.
2: Ayun. No?
1: Tama. Maraming magagandang tanawin, maraming magagandang pupuntahan. Dun sa...
2: Pagkain din.
1: Pagkain. Ano ba sinabi ko? Maraming magaganda sa Kamigi.
2: Totoo
1: din naman eh.
2: At saka mga ano din ha, mga gwapo. Oh,
1: ay, diba? Marami ka siguro nakita doon.
2: Oh, marami mga magagandang tao sa Kamigi.
1: Gusto ko nga sana bumalik doon kasi nakapunta ako doon. Nako, ang tagal-tagal
2: na. Oh, nga no.
1: Sana nga may magyaya sa akin doon. Anyway. Ayan na. Eto na ha. Sigurado may mananalo dito. Trust lang kayo. Ibig sabihin niya, the price is rise overload na. Alright, isang winner na uli. George, paikot tayo ruleta.
2: Ito na.
1: Here we go. Ay, mga mananalo ha, nasa 5th floor po kami ng FICO Admin Building and that's at Vamenta. Ano ba nangyari sa amin? Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Ayan. George Santo Miguel.
2: At ito tayo, ayan, bubunot sa Barangay Gusa.
1: Barangay Gusa. Okay, eto na. Bunutin mo na.
2: Eto mula sa Barangay Gusa. Uy, taga FS Catanico.
1: Ah, Gusa pala yan. Oh,
2: FS Catanico.
1: Oh, dami kong kakilala dyan.
2: Oh, congratulations, AJ May Perez.
1: AJ May Perez ng FS Catanico, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Congratulations po, ikaw yung winner natin sa ating The Price is Rice Overload. Ha? May bigas ka na, may groceries ka pa. At claim mo na agad ang inyong papremyo. At syempre, ang ating pong promo na The Price is Rice Overload.
2: Ay, atit po sa atin ang Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
1: 11:02, magbabalik pa kami ni George Final Set. Dito lamang sa 92.7 Heart FM.
2: Ang radyo ng heart ko.
3: Heart 92.7. Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po't ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM. Bukid noon, you'll always be in my heart. Mahal, mahal, mahal with tiwala. Yours truly with love and trust. Ganun na yung mga statements eh. Pero totoo, maraming maraming salamat po ha. Kasi sa inyong pagmamahal at pagtitiwala ay eto, we're bringing you the best. Nothing but the best. Oh.
1: Wala akong diba? Mikropon. Wow! Again. Wow!
0: Eh, kasi nalulungkot sila, Dr. Hart, dahil eto na nga eh, magpapaalam na tayo for today.
1: Ay, ganun. Kami man din. Gusto nga sana namin hanggang mamayang hapon na tayo dito.
0: Oo nga eh. Maghapon tayo mag-usap. Ganun delay, di ba? Pero, yes. Eto may mga remaining mensahe pa tayo dito. Coming, coming from our text lines. Eto si 8764. Good morning, Hart and George. Good morning po. Ang Faith and Fern naman, nabis ko tong dalawa.
1: Ay, oh, hi, Faith and Fern.
0: Nasa Agoho pala sila.
1: Ano yung Agoho?
0: Siguro lugar sa ano yan, doon sa Camiguin.
1: Ay, ganun. Camiguin na naman.
0: Camiguin. Parang tinatawag na tayo ng Camiguin.
1: Ngayon nga eh. Sana nga makabalik ako dyan. Laura Balikaol, hi sa'yo. Sabi niya, good morning, Heart FM. I'm George and Dr. Heart. For me, mas importante ang trust. Kapag wala ang trust, mawala man po din mong love sa tao. Kay sige ka na overthink, di ba? Ugla na'y peace of mind. Mahit na dayon, nimo. Pake-ake-hatsword. Mahit na dayon, nimo. Mahit na dayon, nimo siya. Hit kasi nilagay niya eh. Kala ko matamaan. Akala ko bigla mo na sasapakin ka agad. Huwag naman. Tapos, mawala na daw ang love. Huhuhuhu. Ako mang good na experience. Happy ka ayuta kapag naapa ang trust dun sa ating partner. Pag nawala na, gubot pas lukot ng bani ang relasyon ninyo. Hay, buhay. Pero maski wala na kaayo ko'y salig niya, kami pamansad until now. Then maski unsaon na ako siyag away, ug ako nagipakita ang pinakamaot na ko nga batasan, Dr. Hart. Kami pagihapon. Siguro because of love po siguro. Karon dili na nako sa awayon oy, ikapoy nako. Aha, unsaon naman pud uban bae na pa grabe naman nagpa free taste.
0: Ano yung pagkain?
1: Pamamakabil na. May free taste.
0: Oo nga eh. Oh, good morning Ate Nora.
1: Parang nag-send lang din ng love letter na si Ate Nora. Oo.
0: Siya mga ka.
1: Oy, pag kami ba magkaroon ng ano ha, magkaroon kami ng segment ng love letter, padala kayo ha.
0: Oh, yes.
1: Papadala ba kayo? Sige nga. Subukan nga natin yan.
0: Eto, teka lang, parang screenshot eto. Good, Ma'am Sir, shout out day ko kay Uncle George. Ka Arnold, Mutmut, Kempo, kay Uncle Ray, kay Aldrin, og sa kanilang Samuan Di Adiri sa Ibudoy, Shinjan, sa kay Balabag Morales. Workers from Soprea, mga solid listeners. We love you too. Marami pong salamat. Ito si Nori, Rosaline Yeles Laviste. Uy, hello, shout out kay Kuya Baobao Driver, naka-Heart FM.
1: Ay, nagpa-washing daw. Saan yan? Sa ano? Kibawi ba yan? Okay, Kadingilan.
0: Teka lang ha. Sige, send your ano. Oh, kasi...
1: Ah, nagbibiyahe ito si ano eh.
0: Si Rosaline.
1: Oh, Rosaline.
0: Rosaline, oh. Naimuot ko sa late 20s.
1: Oo oh, kasi, bakit may late 20s? Oh, nga, no? Kaya sinabi ko kanina advanced 30s.
0: Mami Gemma, may buntag. Shout out kina Nining Hake. Okay, Imelda, pamaybay. Nga, kamulong manicure.
1: Alright. Maraming salamat ha, sa lahat po na nagpadala ng kanilang messages. Oh, Mami Marilyn, hi sa'yo.
0: Hi, good morning, Mami. Oh, kami pa po. si Harvey. Oh, susunod na po si Harvey Stone. Ayan. Shout out kay Ma'am Jackie Lua, kay Lars sa Bementa Boulevard, sa Jer Borja, Lady Bag Laundry, Lady Lynn Orbista, o si Michelle Amplayo. Ayan, maraming salamat. Ito ang Ming family. Maraming salamat dyan sa may Simplicity. Makabala.
1: Maraming salamat sa mga nagpadala ng kanilang messages, sa mga nag-participate dun sa ating question of the heart. Matsalam sa inyo lahat. Si George, babalik mamaya.
0: Mamaya, alauna hanggang alas tres, di her food tayo. Ayan. Love and trust.
1: Love and trust. Ano ba?
0: Ang importante naman dyan ay kayo'y nagkasundo. Pero, yun nga, naniniwala ako din ako sa mga sinasabi ng mga listeners natin, Dr. Heart, that trust should play the biggest part of the relationship. Ayon. Dahil yun ang magpapafonder sa love na nararamdaman ng dalawang magkarelasyon.
1: Ayon. Eto, reality talks ha. Madalas daw na madaling ibalik ang pagmamahal kesa sa tiwala. Mm-hmm. Diba? Mahirap eh. Pag nawala yung tiwala, ang hirap ibalik niyan.
0: Oo.
1: Ang pagmamahal daw ay maaring mawala o magbago, ngunit ang relasyon ay maaring magpatuloy kung mayroong matibay na trust at respect sa isa't isa.
0: Dapat matibay.
1: Ayun. Magpapaalam na po kami. Maraming salamat. Susunod na po si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Napakahaba. Dito lamang yan sa inyong 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: This has been your Dr. Heart.
0: And George.
1: Lagi pong makinig. Ingat po tayo lagi. We heart you.

0: At Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
5: Umiinom na po ng rice coffee.
4: Say na naman taon na.
5: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
4: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
5: Opo.
4: Ayun ang pinatapin namin.
5: Opo.
4: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
5: Yung pagbabawas.
4: Ayos din Kuya Boy, kung saan, danakas bench press, ang araw, manakas kumain, manakas ng pangangatawan ko, manakas.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
1: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: kita.
1: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got 39 minutes after 11 o'clock. And once again, good morning po sa inyong lahat. And that time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy Thursday. Kumusta po kayo? Kumusta po yung mga nanay natin nasa bahay? Kumusta po yung tatay natin na busy-busy ngayon sa kanyang talyer? At saka yung iba naman is nasa trabaho. Oy, good morning po sa inyong lahat, ha? At saka di natin makalimutan yung mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon. Good morning, Maramag. Good morning, Wao. And of course, good morning, Quezon, Bukidnon. Don Carlos, ang ating mga kaibigan din dyan sa may Valencia at saka Malaybalay City sa Tibuok, province of Bukidnon. Kumusta kayong lahat dyan? Oh, maraming salamat, ha? At saka simula nung araw pa. Oh, nung ibang araw pa. Wala nang patayan sa radyo. Nakatutok palagi dito sa Heart FM. Good morning din kay Mommy Elaine. And good morning sa lahat ng ating mga sweethearts na busy-busy ngayon dyan sa may Carmen Market. Alam niyo na kung sino kayo, ha? Pacifica Agrivet Supplies. Happy listening po sa tanang guwapa dyan, especially katong main character. Happy listening sa inyo, ha? And meron kayong mga pabate. Sino bang may birthday ngayon? Taas ang kamay. 0917-1579-927. Di kaya mag-message ating Facebook page ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 11:41 na pong oras natin. Ako'y magbabalik pa with more music. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
2: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inihayag ni City Election Officer Attorney Ramil Acol na wala ng extension sa voters registration para sa barangay at Sangguniang Kabataan election ngayong Nobyembre. Nilinaw din niya na ang mga hindi nakapagparehistro bago ang deadline ay kailangan na maghintay hanggang 2027 upang makapagrehistro para sa 2028 election. Dagdag pa nito, sa huling araw ng registration ay pagtanggap lamang ng application ang ginawa ng COMELEC at pansamantalang hindi nagbigay ng iba pang serbisyo tulad ng voter certification. Samantala, nagpapatuloy na rin ang paghahanda ng COMELEC para sa nakatakdang halalan sa Nobyembre 2 habang muling ibinabalik ang regular na serbisyo ng ahensya kabilang ang pag-issue ng certification. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update. Heart 92.7

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 1221 ang Honest Natin Sweethearts. Time check brought to us by Birch Tree 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Second and final hour na po ng ating programang Heartbeats on a Thursday. Siyempre, kasama nyo pa rin Harvey Stone, ang inyong kadungan sa inyong baniod to. Yung mga kumakain ngayon, nako, enjoyin mo lang yung ulam mo dyan, ha? Nako, parang bago pang nagsweldo, pet sa dipiligro na naman. But anyway, shoutout po sa iyo. happy listening, ha? 787 Laundry Shop. And of course, sa mga guwapa diya, ha? Si Janet at saka si Zoe. Happy listening po sa inyo. Hi na din, shoutout sa Centro Lapasan Boy Tals from Nale Residence. Rona Bukabal ng Barangay Bayabas, shoutout to you. And also, happy listening din sa Gabas Family sa May Villanueva. Kay Sir Joven Raagas of Bonbon. At siyempre ang JL Flower Shop of Divine Shopper Jumbo sa May Bulua. Shoutout po sa inyong lahat dyan, Brother John Ross. 1222, moving on with more music. I'll be back with Casey and Jojo. Dito pa rin sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan.
2: The best variety of music all day. Heart 92.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 12:34 and time check brought to us by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pa bonus. DBTin. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Zone 10 up for Carmen, kay Mommy Jenna, Gemma Popos, and sa lahat ng mga neighbors niya dyan, ha. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta kayo dyan? And hi na-

0: 32.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 12:48 ang oras natin. Ariana Grande with One Last Time. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Kumusta yung mga kumakain ngayon dyan sa may RM Ladao Station, ha? Dyan po sa may Gusa. Nagbuto-buto ang Heart FM din, ha? Maraming salamat po sa owner nila, ha? Shoutout na lang sa yung takam na takam at saka humihigop na mainit na sabaw dyan. Sana makabalik kami dyan, ha? O, order kami ng marami, diba? O, baka naman may libre. Libreng sabaw. Oh, shout out din sa ating mga sweethearts din dyan may Bayabas. Oh, happy happy listening, ha. At dyan din sa may Bonbon. Sino ba ito nagpabati dito? Si Jimboy Balios. Happy happy listening po sa inyo. At saka belated happy birthday, ha, kang Vera. Oh, Vera, hindi ka na nagparamdam dito sa amin, ha. Oh, makapunta ka dito. Kami yung magti-treat sa'yo, ha. We'll treat you with respect. Anyway, oras natin, sweethearts. Alas 12:50 na. Oy, eto na. Eto na ang ating The Price is Rise Overload. Ikot na to yung ruleta natin, ha, para pipili muli ng maswerteng winner para sa ating The Price is Rise Overload. Of course, makakakuha ng libreng bigas at grocery items ang ating winner. Ay, ito na. O, bakit tumunog ulit yun? Ito na, ha. Dito tayo huminto sa may barangay Kanituan. Bunot na tayo dito. Ito. Galing dyan sa may Zone 3. Congratulations kay Edner Amogis. Edner Amogis ng Zone 3 ng Barangay Ganituan. Congratulations to you. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Punta na kaagad dito sa aming imbilan. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Tapad lang sa West City Central School. Huwag kalimutan magdala po ng inyong ID. Ang Heart FM The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 12:51, magbabalik pa ako. Of course, dito ka lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
2: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
2: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow.
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music
8: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noy. Oras natin, exactly 1 o'clock na po. It's by time for Harvey Stone. Maraming salamat ha. And George, coming up para sa programa niyang Dear Heart. Dito pa rin yan sa Hot FM, ang radyo ng heart ko.

Okay, kumusta? Kumusta may adlaw sa kanatong tanan, may higala, kumusta mo din ha? At mga tigpaminaw, salamat kay sa inyo ha, no? Na nagpabilin yapon mo sa inyong nahimutangan para pagpaabot sa atong programa. Kumusta mo? Manghinaot ko nga naamos mayong panglawas. Kinilang yapon yung higalas, Kuya Earn, magiguban ka ninyo, sabay sa paghatag na usap o laing pagtagan sa laing tampo sa usa ka babae nga si Laika. Laika, salamat sa imong oras, higayon, na di nakahimok ka sa pagtawag din sa ato. Abi na mo, Laika, usa na kini nga nakasuporta ni imong kaagi, nga imong giasoy o gisugilon ka na ako. Nga nakalahutay ko sa paghatag o pagtagad sa naglalaing mga kaagi sa kinabuhi sa matag tao. Usa na kini imuha, Laika. Salamat kayo, no? Tuod ka tong na yung mga gusto nga magpaabot sa ilang mga kaagi, pwede mo tawag sa atong cellphone number. No, katong gusto nga magpaabot, katong willing nga mo-share sa ilang kaagi, may nalang makahatag inspirasyon sa uban ng mga tigpaminaw. Katong gusto nga mo tawag, tawag lang mo din sa atong number 0970-871-9592. O na itong number, mga higala. Pero kung di ligani matubag ni ninyo higalas, Kuya Earn, kung di na ako matubag ha, pasabot nga ba si nag-program ko o na ako'y ilakaw, pero text lang mo. I-text na lang ninyo nga gusto ko nga mag-share sa akong kaagi. Ana lang, God, para may bala na ako mag-share ang kaagi, ako na'y mutawag din sa inyo, ha? Okay? Pero sa dili pa, kumusta, kumusta ang mga nag-maintain sa atong mga produkto karon, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Sand. Kumusta mo diyang tanan, no? Manghinaot ko, ana, nagpabilin yung pagsalig sa atong mga product. Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa mga higala nato din, ha? Nga doon ay problema sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag-adlaw. Sa matag-adlaw, gikini na huwag ibalik-balik, mga higala, kung unsay ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, pamasin nga naakit ay mga bagong listeners karon. Okay lang sa katong na ay mga nakatisting na, nakaminti na sa atong mga product. Ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon para sa mga bago na itong mga listeners, para masahayod mo kung unsay naa sa atong programa, kining atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon makatabang diya sa inyo, ha, kung naamoy problema sa pagbawas. Kinahanglan, mga higala, sa matag-adlaw kita makapagawa sa atong hugaw. Kinahanglan, malimpyuhan kanunay ang atong tinae. Hinoon di man makabsan o hugaw, pero at least naman nga ang daan hugaw nga ato ng mapagawas. Kaya kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ado na kinisay gitawag na cleansing effect. Hinloan po na itong lawas pinagis pag-ihi. Ay magkatingala nga nung unsa na inyong ihi kung mamintin na ninyo atong Capricorn. Medyo lumbog ay mong ihi niya, medyo laig baho, ana ba? No? Tabi-tabi lang sa nag-snack niya, ano? Nagkaon baka. Ato lang giniipasabot sa mga higala na ito niya, anaminaw. Bisan ikaw, no? O mo nang ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, kinanglan sa matag-adlaw kita makapagawas para dili magka-problema ang atong tinae. Dili kita magka-problema. Sa ngantong-ngantong kung pabayaan na ito nga tagduha ka-adlaw, tulo ka-adlaw, una kita makapagawas sa atong hugaw. Sa ngantong-ngantong magka-problema yung kita mahigala, managigula ito nga matingala ta nga nung nagkadaot atong tinae. Nga dili man ta mo inom, no? Dili mo punta mapasaran sa kaon. Pero nga nung nadaot atong tinae? Tungod na sa tagpila ka-adlaw, una ka magpagawas sa imong hugaw. Kinana ato na ipagawas sa isa kadlaw duha ka bisis ta makapagawas sa atong hugaw o ka isa. Ang importante nga magawas na to atong hugaw nga nag-stack na. Gani na pay mga hugaw na nabilin sa atong tinae nga nag-itom na. Motoy number 1 gyud nga makadaot sa atong tinae. Mao na magkabukol-bukol, hantod nga malata ang atong tinae. Magsamad-samad. O na mahitabo nga kanang giingon lagi nga colon cancer. Matod pa nila, kasagaran daw, mahitabuan na ng mga colon cancer na ay mahimo, na ay mga kwartahan. Basinsan, kaya na ay mga kwartahan nga usahay, kalimot na sila sa pagbawas ilang hugaw tung kay busy na siguro sila sa ilang mga pagpaningkamot. O muna, mapabayaan na ito itong kaugalingon. Pero kung makamintinin mo sa pag-inom mga itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, di yun ka makapugong, makapagawas yun ka sa imong hugaw sa matag adlaw. O sa mga higala, sabi na ito, walay klaro ang pagkatulog. Imbis sa'yo ka matulog tungod sa trabaho, pero di ko ka katulog. Kaya mitukar ang imong insomnia.
No, uban makadlaw na nalang. Kapoy kayo ang lawas, Mahigala, kung wala'y tulog. Matod pa nila, nagkaedad na. Kulang na ipirminti og tulog. Ayaw po pa sa tungod kaedaran ka na. Musugot na lang ka nga kanunay kulang imong tulog. Makatabang atong Capricorn Gold with Malungga and Santon, Mahigala. No? Tagtunga lang sa kutsara inyong timplahon. Parehas regapon sa katong maglisod sa pagbawas. Tagtunga lang sa kutsara. Kantidad lang lang siya 4 pesos o 5 pesos. Makatabang na kayo ka na sa matag-adlaw niyo sa pagpangapi. Kung sa usa ka adlaw, kaduha mo mangapi, may tamo nga usa ka kutsara. Pero dako na nagtabang sa mga higala na to nga walay klaro ang pagkatulog. Ibalik niya ginahinay ang imong pagkatulog, mga higala. Tuwid kay ka na itong Capricorn Gold with Malungga and Santon, rich in fiber ka na, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Walay chemicals nga sagol. Nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka. Kung tinood ni mong imong gimahal, imong kaugalingon, kung mahilig ka sa kape, imintin ang atong Capricorn Gold with Malungkay and Santuan. Og sa lain bahin usab, mga higala, no, kung mapalit mo sa atong Capricorn, kung tistingan ninyo at the goods pharmacy o butika. Dayon, ikumplito ang pagsultis pangalan Capricorn Gold with Malungga and Santon. Anaon ninyo mga silingan na kay dili lang ato ang Capricorn Gold with Malungga and Santon nga nas parmasyan. Muna, ikumplito ang pangalan Capricorn Gold with Malungga and Santon. Okay? Makita ni mo ang pouch niya, may pagka-black, may pagka-gold yellow na ay nakasulat dito 200 grams. O niya, na ay picture sa mais, mangustin o malunggay o tasa na baso. Mauna itong Capricorn. Pouch na siya, mga higala. Dili na siya tibag, ha? Nga, itong imong itoslo sa ininitubing. Mukuha yung katagtunga sa kutsara nga powder sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Mauna siya. Kung mahintong ulusab sa panakit sa atong kalawasan, dili malikayan. Kumbati ta kanunay sa trabaho, lagay ng gawas ng mga singot, nga mapuli ang bugnaw ng hangin, diha na ang panuhot, Mahigala, manakit atong kalawasan. Usay masubrahan, trangkasuhon pa ta, Mahigala. Mabalda atong pagpaningkamot atong kadaadlaw nga trabaho. Dili ta katrabaho pagkaugma kay batio na to ang pamahaol. Ani, mga Higala, kung unsa imong trabaho, nagdigusyo ba kas palingki, tricycle driver ba ka, biyahidor, or naaba ka sa uma, nagtrabaho ba ka sa mga kapinyahan, katubuhan, night time nga init, maulanan ka o sa ipod, muna pag uli sa inyong balay, hago imong trabaho, manghimasa na ka, kanang nainit tubig. Pag humaniya ng manghimasa ka nga nainit tubig, una ka maghapla sa Orion Herbal Liniment Oil. Natay doha klase nga Orion. Kining isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Pareha sila mga pangalan, Orion. Kining green ang taklob, mga higala. Daghan siya kagamitan. Mauto pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, labi na sa mga buntis. Di mo mabalakaw mga haplas mo sa atong Orion Herbal Liniment Oil, mga buntis. No? Kay kining green ang taklob. Kay ngano, wala ka na siya chemicals nga makadaot sa inyong bibig nga nasa inyong tiyan. Mga pure herbal ang anadya. Na siya ay Acapulco, Petronella, Guava, Kakawati, Himag, Luya, o uban pa nga mga herbal. Walay chemicals nga sagol na itong Orion. Muna, dili mo magka-problema mga buntis, ha? Di mo mahadlok mo, haplas niya na. Wala ka na siya halang. Mild siya o dili ka manimawang haplas. Protektado pag yung ka sa lamok dinggi, sa higayin nga baka panghaplas ka, automatic siya. Nga dili yung kadulang lamok dinggi di asay mo, ha? Labi na sa mga langaw, kung simba ko masahamad ka, mabutangan ni mo Orion. Di, ginamuduol ng langaw. Kaya nga no, tungkol sa citronella extract nga naas atong Orion. Kung na kay problema sa mga katul-katul, allergy, pwede kayong Orion. No, makatabang ang atong Orion. Na kay problema sa sakit sa ngipon, magkuha ugapas gamay, butang yung Orion, ibutang dito sa bangag sa ngipon. Huwag na yung mga bukol, taplaki lang na ugapas sa matagabi. Tiyagay lang na magbutang ugapas nga na yung Orion sa bukol para mahinay-hinay, magkawala ka ng bukol. Ay magkumpiyansa sa mga bukol, no? Kay daghay nilala nga bukol nga nakadaot sa tao. Og labi na usab no sa kanang adunay problema sa almoranas. Kay daghay natabangan ini nga nitukar ang ilang almoranas kay nakakaon sila og kining bawal.
Mao na nga, magkuhagapas, butang igurayon, matagabi, itaplak dito sa inyong lubot. Di ka maulaw, kayo mo man ang lubot ra. Di ba? Ano naman siya? Sa external lang apart, daghay matabangan sa atong orayon, herbal liniment oil, kining green ang taklon. Kining orange ang taklon, mahigala, pang massage po din siya. Pareha sila sa green ang taklon, pwede-pwede massage. Kining orange, ang nakalahi lang sa ilahang duha, kay kining orange ang taklon para sa mga higala to na mahilig sa mintol o bugnaw. Mauni siya ang orayon, kining orange ang taklon. May pagka-mintol, may pagka-bugnaw. Kay nate, mahigala nga mahilig ni Ana, na mintol o bugnaw nga haplas. Manong ipaiguan sa itong kumpanya sa Orion nga matagag pagtagad ang mga mahilig sa mintol o bugnaw. Kadtong orange ang taklob mo ipilia. No? Pero mas maayo nga naa sa inyo ha ang duha. Naayal kay green nga taklob, kining Orion, napog kay katong orange ang taklob. Para makailin-ilin lang kasi inyo ha. Okay, manghinaot ko na sabta ninyo mahigala, no? Nakatunga pa makatisting, tisting ilang ninyo para ma-prove ninyo kung unsa ka tinuod ang atong ginashare na sa inyo ha. Ha? Ah, sige. Mahinaot ko na sabta ninyo mahigala, no? Kung haplas naman galing Orion Herbal Liniment Oil. Pili lang ka sa green ang taklob.

0: Laika? Nagusta ka man di anang ginukto ka man?
1: Oh, day.
0: Kaganina rin ako nagpangita sa imo ha. Kay parang masabay tagpaniod to. O niya, nakakaraman niya diha di ay. Naniod to ka na?
1: Wala pa day.
0: Time pa. Purag na ko kag problema ba? Nakay problema no?
1: Maniod to ka day?
0: Oo, gipangita tigani ka kay pirminta ba yata magdungan? Nasi kong libot-libot dito sa atong itrabahoan niya tapos wala ka dito. Di arde ka din sa gawas. Tapos paon sa'yo problema ni mo? Tana, dito na mag-istorya sa kanan na ito, kitarang doha. Kaya murag lao mo yun ang problema ni mo ba? Murag dako kang problema kay murag wa kasi mong buot. Nagisang pita ka ganina, murag tulala ka. Sige dahil dito na ka nakonsultihan. Oh, kaon. Librehon ta lang ka. Kay hibalo ko na imong sweldo nimo. Kulang ra sa imong abang. Time pa unsay problema nimo? Oh. Nagpatulo na minong kasi imong luha. Sige na kaon na ikaw ikog sa akong libre nga sudan sa imong pagkaon.
1: Nagugug problema.
0: Unsa gani na unsa man taon kay kahadlok diri sa kuha basin matabangan ta ka?
1: Buntis ko.
0: Ah, unsa ka to?
1: Buntis ko day.
0: Purchase porsyento buntis ka? Kinsa may aman ka tong imong uyab nga magsunduan diri sa imo ha?
1: Oo. Mao ba?
0: Unya, wa pa siya pahibala.
1: Wala pa.
0: Para masulbad na pahibala.
1: Ang ako lang gikangulan ang akong mga ginikanan nga nag-asa ka na ako.
0: Mawala ganay problema. Hibalo ka nga na nag-asa sa imo ha. Nga nung nagpabuntis-buntis ka. Mabahin na ang imong una-una. Kabahin sa imong sitwasyon ka nun o imong mga ginikanan o nakaigsoon nga duham, di ba?
1: Oo. Sao na lang na ako ni.
0: Dili man sab sa tanan panahon nga mag atubang na lang sa imong pamilya, sa imong maginikanan. Pangitaan po para sa imong kaugalingon. Natural man ginang tao, susama ka na to, maminyo manggayod.
1: Pero maluoy ko sa akong maginikanan, day. Eh si tatay, masakito na ba ya? Di na siya katrabaho, si nanay na lang. Bisan unsa nila yung diskarte dito sa amo, ah. Para lang mabuhi.
0: Nala, sultihi ka tong sa ito yung alam sa imong uyab.
1: Si tiyo.
0: Sultihi ka ng tiyo. Nabuntis ka.
1: Oh, day.

0: Buntis ka?
1: Oo, Tiyo.
0: O sige. Ay kagool. Ay kabalaka. Niyamit ako. Ang buhato na to, ani. Ako, dili na ko mag-boarding house. Kay nanatay tulubagon. Nanatay umaabot nga anak. O kinahanglan taong kwarta.
1: O niya. Asa man ta magpuyo?
0: Ato lang sa tasa akong iyaan?
1: Iyaan ni mo?
0: Oo. Ambot lang pagkahaog na pa si Tia. Kay plano magunto nga mo abroad. Pero kung wala si Tia naman si Tio, maayaw mo po, buutan po mga tao. Di na ta mag-abang o boarding house kay magtigom ta para sa imong pagpanganak po.

0: Oy, way problema. Way problema, Tio. Giisip ang gihapon ka nga akong prososo nga pag-umangkon kay bisan ang iangin ni mo si Carmen. Salamat kay Tio Romeo. Dili lang mo, kaysa mag-abang mo. O ikaw, mangita ka nalang diskarte ni mo. O say, maayon ni mong trabaho.
1: Salamat kayo, Tio.
0: O, way problema. Sige, total ako, ngadtunga rin man po. Di kayo napo ko'y, kung lagi, negosyo-negosyo. Ya, si tiya ninyo kay gusto man gin mo abroad. Sa bagay, kining akong ginigosyo, nakadugag po siya kapital sa akong kwarta. Pinagi sa iyang pagpanarbaho dito sa Lingnasod. Muna ang nagnegosyo-negosyo ko sa'yo, wala ko diri. Dito ko po ko sa akong ginigosyohan ako. Isa-dosa na lang. Basta kayo makakwarta. Lala, kamo tiyo, diri lang sa mo. Kamo'y mabilin yun kini, diri sa balay. Salamat kay tiyo ha. Pag na'y makaon niya, kaon mo. Kung na'y bugas, paglungag mo. Kaya magbilin, magyugog bugas diri para pag uli na ako, na'y ko'y mahikay, na ko'y malungag. Na'y sunan sa rape niya ha. Nala, sige. Salamat kay tiyo. Laika, solban na. Sige. Sige, pagpaigura mo diri tiyo ha. Kaya mula ka pang wanto pa ko sa akong negosyo na ako. O, Tiyo, sige, Tiyo, salamat kay Tiyo. O, sige, sige, way sa payan. Sige, dirira mo.

0: Mula ka sa ko. Like ka kay mangita ko ngayon.
1: Ah, sige. Magpaabot ra ko sa imo ha.
0: O ikaw, dire na lang ka. Di na ka magtrabaho kay lako-lako nanay mong tiyan. Kinahanglan mangita ko lang trabaho. Para natin magamit dire. Niya makatigom na tag para sa pagpanganak ni mo.
1: Ah, sige.
0: O di hara ka, mangita ko trabaho.

namanay bugas tiri. Ako na lang long agon eh, maglungagdaan ko para pag-uli ni Tio. O baka mo pauli si Tio Romeo. Dahil long ag, tanawin ako sa rib kong nabay maluto. Salamat nga niya ay karne. Dire si Romatsuko si Tio Romeo ako ning lutoon ng karne. Para pag-uli po ni Tio na dan makaon.

0: Laika!
1: Ah, tiyo.
0: Ay, nakakita kong trabaho. Sugod ko ugma.
1: Mahinoon.
0: Okay, lisod kong ako'y trabaho. Kaya niundang mako sa akong trabaho dito sa itong ipuyan nga lugar. Karun di anaman ta sa lugar nila ni tiyo. Mangin tatag flying discarte.
1: Mau gani.
0: Yani gani ta kay para nila magbayad-bayad o boarding house. Pasalamat na lang ta nga maayos tiyo. Bisan wala stiyan.
1: Ah, dalin, country.
0: Ah, sa isod ang tuod. Kuwaro ko'y kwarta nga akong gibilin sa mga.
1: Nay, karni sa rep. Kahit himalo ko kay tiyo na ako nalang giloto. Kaya basin mo ulit to.
0: Mahinoon. Tala, mga unta.

0: Pila na Carlos, di ko alam makauli.
1: Parang tulo naman siguro, Kadlo.
0: Ang nagsaligto kay ni Alagita. Ang problema lang na ito, ani kayo pati kwarta po kay Swildo.
1: Pasin natin yung mautangan din na makautang-utang tapos dilata lang.
0: Muna plano na ako. Total, nalang mo ko yung trabaho.
1: Pangutang na lang, Tio. Kaya maulasap na ni Tio o magpaapot sa iya.
2: Tio! Laika!
0: Oh, uy! Si Tio ron!
2: Tio! Di aramis sulot, Tio! Ah, si Ablihi, Ablihi, Portan.
1: Ah, ako na, Ablihi. Tio, kaon, Tio. Tio, okay na sa'yo, Tio. Giluto na ba na akong karne nga nasulot sa imong rib?
0: Oh, wala na yung problema. Basta unsay makita ninyo diri, lutuan ninyo, ha? Ah, diyan, malit man po ko ni isda, di karne gapon, mga lamas. Oh, ay mo pagpaabot sa ako nga muuli ko. Para ni sa ato atanan, kung di ko muuli sa ato pa, nako'y pagkaon dito sa akong gipuyan. Tuwa man akong negosyo. Ang kamo lang diri, kay labi na si Tio, ibalo ko nga pagkakakuan og trabaho yun. Lagi, Tio. Pero nakatrabaho na ko, Tio. Nakasugod na ko. Problema lang, wala pa yung sweldo. Ah, sige lang, sige lang. Maganihan ako din itag pilakanlaw, laktaw lang pilakanlaw. Banabanaon ako, murag wala na mahikay. Libre mo, huwag problema. Suswa man si tiya ni mo diri. Ang ako po mga anak po. Ay, suswa ito yung problema. Ito, ano to? Si tiya ninyo, nagtrabaho man silang nasod. Nagtigom-tigom to. Kaya ambot, unsa yung plano. Magnegosyo masab daw siya. Mayon ta, iambag niya yung kita o income sa akong negosyo. Kaya okay, magnegosyohan ako. Makakita, maghihapog ginagmay. Tiyo, salamat ka, Tiyo, ha. Basta, unsa ay akong giingon diri, lutuon ninyo. Ayon mo pagpaabot sa ako, ha. Ayon na pagpananghid. Ikaw, Laika, kay naamang ka diri, nagtrabaho man si Tio, ikaw na'y bahala. Ilin-ilin na, na'y gulay, o na'y mga kalbasa niya, okra, talong. Nagpalit ko, tanan.
1: Salamat kay Tiyo.
0: Ah, sisya sa ato na, tanan.

0: Dako na gini mong tiyan. Unom na kabula, no?
1: Oo, tiyo. Umupito na.
0: Sige lang. Total, nagtigom-tigom na tagkwarta. May nalangganis sa city, oh. Mulibre sa ito, ah. Muna nga, nanakitinigom diya, di ba, sa akong swildo?
1: Ako lang ikuan-kuan na, pero nagpalit po kong bugas. May nalambot, makaingon si tiyo. Ang kawaputa magsalik sa iya sa iya, ha?
0: Sige lang, okay man si tiyo. Buutan man, ha?
1: Pero dita magsalik sa iya kabuutan. Mapulaan po ba yung tao?
0: Sabagay. Sige, muadto na ko, matrabaho na ko.
1: Sige. Noon sa man si tiyo nga. Mapagani paggawas niya, nag-chat tayo. Wa na lang ginya musulti diri sa ko, ah. Unsa kanin chat niya? Pasaw na ko, be. Sige, love. Going na ko. Unsa, love? Going na ko. I love you. Unsa man chat ni tiyo? Sa ko, ah. Going na ko, love. I love you. Narungsin man siguro ng tawanan, eh. Kinsa man nga babae. Ako baka, pero bako lang siya nagagawas. Yung ano mo chat lang siya nga. Going na ko, love. I love you. Nagpinuang siguro si tiyo. Panitan ako si tiyo. Imposible pag para ni sa kuha narungsin kining tawanan, eh. Imposible man saan nga maingon siya. Going na ko, love. Niya mo pipaggawas niya, panulong sa trabaho niya, maingon siya, I love you. Dilili para sa kuha, narungsin gini siya. Nagigisindan niya ni Ene.

0: Laika!
1: Ah, Dior, karon pa ka kauli?
0: Oh, overtime nito. May nalang sad nga. Manugdungagan ang sweldo ba? Ah, may nalang. May 200 kapin. Nga, lugang sa overtime.
1: Tinuot ka nga nag-overtime ka?
0: Oo, oh, kaya ganun din.
1: Ah, sige, sige, sige. Ah, dali, manihapon na kita. Who's gonna pick you up? Tood na ko'y pangutana.
0: Unsa ka na?
1: Wala ba ni mong tanaway mong cellphone? Nga doon na kay gichatan?
0: Ha? Asa? Uy!
1: Sa ako ni mo na sin.
0: Ha?
1: Sa ako ni mo na sin ang imong going na ko love. I love you.
0: Ha?
1: Tiyo, sulti ko. Nagbinuang ba ka?
0: Hindi ko alam.
1: Paro ni sa imo. Unsa para sa ko ah?
0: Ha? Para to sa imo. Nasa iyo plan siguro ko nga adto na ko love.
1: Kano sa mga nagtawag sa akong love? Nga may yung kagawing na ko. Kalayo ra. Uyong ta ka nga. Adto na ko. Like ka permintay tawag mo sa ko. Wala yung ko kabati may yung kag-love.
0: Kibalabot pasabot ko mag-going na ko ba? Pa adto na kong trabaho ba? Para to sa imo.
1: Love? I love you. Ngagikan pa ka din sa balay. Mag I love you pa ka.
0: Di na itakain kong I love you nga napata din sa balay.
1: Nigawas ka na. Nagsin ka.
0: Maugani para to sa imo ha. Going na ko love. I love you.
1: Anya mo yung ka-going? Nga, panulong ka na dito. Going na kanya. Para sa ako ah.
0: Aw, nasipyat lang siguro ko. Nasayop ko.
1: Pagtarong ha. Tiyo. Kung gipulaan ka na sa ko, ah, tuon kay buntis na ko, sultihin lang ko.

panitan kini ako ni Tia. At doon ako sa iyang gitrabahoan. Bisan dako na kini akong tiyan. Ang tinggawas niya alas 5. Pero kung makita na ko siya nga dili maayo akong nakita, dili na ako siya doolan. Muli ayas ko. Pahala ka.

0: ni anak ko. Alasin ko na. Oh, dala sila ng gawas na tulas tiyo. Sige pang lingilingi, di rin lang gusto tindahan. Palitaan gina ko siya asa sa paingon. Kaya ngon siya mag-overtime pero nigawas na sila. Ito na. Isa kay Sector Sikol. Sundan ako kung paingon bagi siya pagpauli dito sa mong ipuyan. Sa balay nila ni Tio. Sundan ako. Masa kayo po kong tricycle. Pasundan ako siya.
1: Okay, mahigala sa dili pa na ito ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
2: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong kinainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn Coffee. So akong gitilawan, kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinood yun. Mao na akong gikonsyum karon, buntag, udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na ito matag-adlaw, balik ang normal. Unya nindot po ang akong pagkatulog baga pahulay ka. Sa imong pagmata sa buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawag na ko ang uban. Sulay usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung ano, baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan din ako nga maayo din siya sa larawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagawang gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga nga sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit?
4: Orion herbal oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya nga ako raw ang pwiway pamaol ka daw mag-uli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagkabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo way panakit sa lawas, basta Orion herbal oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Why, problema. Testin and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayo Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni Lolo o Lola, ate o kuya, mama o papa, tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naan ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon. O makatabang po ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon o gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nigitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na kana ha, ay mo pag-agwanta ato na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay tatay, makalambo pod ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yung mga higala? Lison na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na to atong kaugalingon, mga nanay, mga tatay. Makatabang po ang Megacarsop Del Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacarsop Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop Gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag Megacarsop Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacarsop Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinumdumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O dili punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na babae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og probod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ayaw kalimti. Ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times up siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times up. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.

0: wala siya paingon dito sa mga ipoyan o nahikin eh. Driver, dira ako, plitin ako.
1: Ah, si, si. O dira sukli. Ma'am, inay na ma'am, ganda ko na pagkagtian ma'am.
0: Ah, sige, salamat.
1: Anong isunda na to na ma'am?
0: Ako nang kailan na lang ko i-addon sa iya.
1: Ah, sige ma'am, sige ma'am.
0: Dari ko napit mo. Oh, babae. Babae ka na inidukol sa iya. May pinuang inestiyo. Karoon na ibalanan na akong naklaro na gina ako. Di na ako magpanukos paglakaw. Bahala ka. Upaulin ako mula

0: Oh, Laika, di abali ka. May ka nakatuod ka diri.
1: Nanguta na lang ko, Tiyo.
0: Oh, unsa ka na? Nauni ka, unsa ito yun? Nabay ko alitos balay? Aman si Tiyo, dapat aguban mo.
1: Wala, Tiyo.
0: Unsa ka na? Uy, nanunigila ka.
1: Tiyo,
0: nasa'y problema?
1: Nagbinuang si Tiyo.
0: Oh. Unsa?
1: Gikan ko dito sa iya, ha? Ipanidaan ako, gisundan ako sa paggawa sa iyang trabaho. Nasige adto, gisundan ako sa kay pugkog tricycle. Pag-abot na ako sa iyang gihunungan. Nais iya babae.
0: Tinuod ba ka na?
1: Oo, oh, Tiyo, nakita na ako sa akong mga mata. Kaya niya itong unang higayon. Paggawas niya gikan sa balay. Natsatan ko niya, narungsin siya nga nag-ingon nga. Going na ko, love, I love you. Nga maupi paggawas niya sa balay.
0: Unsa? No, unsa man kini si Tiyo? O sa maguno na nga mga nakay ka?
1: Nagminuang man siya, Tiyo. Malakaw na lang kung balik ko dito sa akong amigan, sa lugar nga akong gitrabahuan. Di po kumahasol sa imo, ha?
0: O, tayo na kay kwarta?
1: Na ako'y tinipon para sa akong pagpanganak. Pero kulang pa kaya kini, labi ng mulakaw ko.
0: O, oh, sisisi, o. Oh. Kani lang, ha? Kani lang, kani lang. Lumata kini, o. Lumata. O. Oh. Singkumil ka na, ha? O niya, kay kong number ni mo, huwag tangan po kag number na ako. Kay, kumusta akong teka, alamin na kay ikaw, mga nakay ka. O ako sab, tawagan ko ni mo kung nakay problema. Ayaw pagpanuko sa pagtawag sa ko ha, pagsangpit. Kaya andam kumutabang sa imo ha. Kuanggol man yung tawhanan eh. Huwag siya maluwi nga, mga nakay ka. Nagbino ang pagyon.
1: Sige, Tiyo, salamat kaya ni Tiyo ha.
0: O sige, tawag lang sa ko kung nakay problema dito sa imong giantuan. Upahibal ako kung asa ka, kaya basin makatabang ko sa imo, ha?
1: Oh, Tiyo.

Hesus Ginoo ko. Naunsa man taon to si Tiyo? Kaya ngayon ko magtarong to nga tao? Mis mga nakain ako, dahi nakita pag ina ko. Siguro kay di na siya kahilabot sa imo ha. Hinam na siguro siya. Ay, grabe sab niya. Sige, dirira ka. Salamat kay daya. Namin ko'y kwartang hinatag sa iyang uyuan nga magamit-gamit na ako samtang wala ko'y trabaho. Magpalitratag ato magamit diri day. Nalay ko rin pagpaigo diha. Salamat kay day.

0: Kumusta na kasi sila ni tatay at nanay dito? Ako na ipadala ng 2,000. Padala na ako sa ila. May nalang sa na magamit nila. Bisan gamito no na ako ni para sa akong pagpanganak. Pero wala sila kahit balo nga. Mao na kini akong sitwasyon. Kaya buntis ko. Oh. Hala. Si Tio. Nanawag. Hello, Tio.
1: Oh, kumusta na ka na, Leica?
0: Okay ra, Tio. Salamat kay sa imong kwarta nga imong gipadala sa ko, ah.
1: Itat ang imong address, bae. Kay basin makaanha ko niya sa imong ha. Magdala ko mga gamit sa bata. Si Balukuwa pagkakapamalit.
0: Wala pa, Tio. Bisan usap sa gamitan sa bata pagpanganak na ako.
1: Oh, sige. Tagay kong address ni mo kay basin ugma makaanha ko. Magdala ko mga gamit sa bata. O baka dihan na lang tayo mamalit. Para kwan yun, di yun makulang ba?
0: Ikaw, Tio. Huwag din na lang mamalit. Kumusta si Tio, Tio?
1: Ay, ambot. Wa ma mag-chat sa'yo mo. Nakahibalo na siguro nga bilakaw ka. Huwag nahibalo na to siya nga nahibala na ni mo nga nagbinuang siya.
0: Mga siguro, Tio. Wa mag-git siya mag-chat.
1: O sige, i-chat sa ko ang imong address niya kay anahon ko ikaw. Mamalit ang gamit ni mo.
0: O, Tio.

0: Tiyo, may nakakaroon lagi ka dire.
1: Oh, kumplito mga address ni mo. Oh, musta naman ka?
0: Okay na, Tiyo.
1: Oh, makaya pa ni mo sa paglakaw?
0: Ah, kaya pa man, Tiyo. Makaya naman ako konti yan.
1: Oh, sige, maglakaw ta. Kasi ikaw ba ni mo dire?
0: Akong suod nga higa lang kakauban ako sa trabaho sa una, Tiyo.
1: Oh, asa man siya?
0: Trabaho, Tiyo. Pero kumulakaw ta, Tiyo. Ato na kinitrangkahan.
1: Oh, sige, tara. Kay pagkaugma mo ulit po ko. Kay balo na ka natin panginabuhi na inigosyo na ako dito.
0: Oh, sige, Tiyo.

0: kanin cho. Duha lang ka pulbos dan cho.
1: Ah, kanin dag ko. Ma'am, duha ka pulbos. Pagkuhan na itong pamalit, mga unta, ha?
0: Ah, cho, ikaw rin ako ang dun cho.
1: Ah, sige, sige.

0: Oh, kaon-kaon mayo.
1: Jonathan, takoy salty sa imo, ha?
0: Oh, ang saka na.
1: Abin mo tiyo katong gihatay ni mga singkomel?
0: Kaya naman.
1: Akong ipadala sa kumaginikanan ng 2,000 para napot sila yung magamit. Ano'y magandang istorya, tiyo? Nagtrabaho ko diri, nipalayo ko sa akong pamilya ako maginikanan. Kaya akong tatay, di na siya katrabaho. Tungkol siya ayang sakit.
0: Onya?
1: Ako ilang isalikan. Wala nang kapadala. Yatong dito namin sa inyo, ha? Onya, akong giasahan. Basi nung makatigom ko gamay, makasipti ko kwarta sa tininabawaan ng tanit, tiyo. Makapadala ako sa ila, ha? Kaya hantod karon wala sila kay balo ngayon nga ni akong sitwasyon. Mato nga, ipadalasan akong 2,000. Kaya pila na kay gayon wala ako kapadala. Nalukoy na kayo ko sa ila, ha?
0: Ah, wala ka na yung problema. Oh, dapat magsulti ka sa ako, ah, kung na yung problema ni mo. Kaya ikaw lang may gisaligan kasi mo maginikanan karon. Tuwa na ang 2,000 na kapadala na ka.
1: Oh, tiyok.
0: Sunod adlaw, dungagi. Kay pila ka higayon to nga wala ka makapadala, di ba? Dungagi og 3,000. Sunod adlaw lang. No, kay para mati sila matingala nga nagsagunson ka. Sunod adlaw padala nimo. Pambawi-bawi nga wala ka makapadala sa pila ka higayon.
1: Tinuod ka, tiyo?
0: Oo. Dili ko gusto nga magproblema ka. Kay nakay gisabak o, apiktahan ng bata. Asa-asa ka na lang. Oh, 10,000 ni ha. Para ni si mong kaugaliyon kay di makakatrabaho. Oh, kung unsa magaling, mahurot magaling ni mo ni.
1: Di pa din ako ni madaldalig. Hurot siya eh. Tako na kaya ni.
0: Oh, sige, sige, sige. Ikaw na bahala. Pero ayaw yun pagpanukos pagsangpit sa ko ha. Kunya, labi na kung mga anak ka na. Tawagi yun ko ha. Kaya ako na isagot sa tanan. Sagdi na to stiyo. Kaya wato'y klaro nga pag-umanggon. Ako to gilang akong pursuso pag-umanggon. Pero naglagot ko siya. Ngunong iging ani ka.
1: Salamat kayo, Chow.
0: O, sina, kao na. O, isipti na ning 10,000, o. O, ipadala na sunod adlaw ang 3,000 o 7,000. Ikaw na'y bahala niya na. Total, na may mga gamit. Igo ka nalang magpaabot sa pagpanganak ni mo.
1: Chow, salamat ka buutan ni mo, Chow. Bisan to nagbinuang si Tiyo na ako.
0: Naluoy ko si mo, ha. Labi na sa imong sitwasyon. Sige, sige. Kao na, kao na. Thank you.

0: Okay. Day. Day, sakit akong tiyan, Day.
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? Og taga-asa ka?
3: Lita sa Moratilio, New Sikyon, Matias, Sambonga del Norte.
2: Unsay gibati sa imong igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
3: Diligid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kuna na niya din Manila. Dumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, pwede siyang ipagamit. Naobserbaran siya na ako nga tinuod siya ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
2: Dunag yung kaayuhan para sa iyaha ang maong kape, ma'am?
3: Oo, na adyod, ma'am. 100% kaninga kape. Manandili namin pawala aning kape.
1: Okay, may galang mawa itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay sir, nakagigunay tanga plus.
5: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako na nga si Jared. Kuan mga baduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gina ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako rin na ipatanoon ng mga plus.
4: Orion herbal oil mo gamit?
5: Orion herbal oil pero was lagi ba o sila na pwilo eh. Kaya no, ako rin ang pwede pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit?
5: Wala problema.
4: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Why, problema. Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin ito sa mga testimony, mahigana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makagana sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong papainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no? Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga regla. matabangan mo sa Mega Kersop Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Kersop Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itiker. Okay, ayon nyo kalimti atong Ferbite capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon, labi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gyapon, blooming gyapon kang tanawon mga higala.
0: Okay. Day. Day, sakit akong tiyan, day.
7: Aha?
0: Day, sakit akong tiyan, day.
7: Hala, pasin mga anak ka na. Kani lang, kay magwatag sakinan. Matuta sa ospital.
0: Day, tabangi ko, day.
7: Kani lang, kay kani lang. Pugong sana, pugong sa, pugong ha.

0: Ah, babae ang imong anak, day. Laika. Salamat. Nakalinggawa sa kinintaon ko. Ang sa plano ni mo karon, nakabay ikabayad sa ospital. Namag kwarta di aday pero matod pa ni tiyo. Tawagan daw na ako siya. Ah, nagsalig pagyapong ka sa iya, ha? Namag kwarta nga, hinatag niya. Magpahibalo lang ko dahil nga diyan ako sa ospital mga anak na ko. Dahil pangitasa sa iyang kanday bin ni tiyo. Dahil, ah sige ako ay bahala be. Ikaw rin mag-insulti ako ay dayal. O na.
1: Hello? Laika?
0: Cho?
1: Oh, kumusta? Katawag man?
0: Cho, niyan ako sa ospital, Cho. Nanganak na ko, Cho.
1: Uy, ganun ka magtawag sa pagbati di mo?
0: Nalangali na mi, Cho. Dali-dali na mi.
1: Oh, isa-isa. Muna ko. Masyon na orasa. Muna ko karon, muna ko.
0: Ah, sige, Cho, ikaw, Cho. Pero naman ko'y kwarta diri, Cho. Nga ko'y kabayad, tama pa man eh.
1: Ayaw, ayaw. Muna ko. Ako rin bahala.
0: Cho, naman ko'y kwarta pa rin din nakamahasol, Cho. Sunod na lang ka muna eh.
1: Dili ka gusto muna ko?
0: Hindi man, masin masol ka pa na, kaya negosyo din na.
1: Na, uy, kabili na din. Sige, wana ko, wana. Pabuta lang.

0: Pastilan.
1: Tsaka, kamusta si Tia?
0: Ayaw mo tumata. Karamuhan to ko dito, namo ko inuplikit sa liyabi, wala siya niya, trabaho. Pagkagabi, mo po ko dito, wala po siya. Sumasay mo, abaw siya mag-chatsay mo ha.
1: Wala man siya, bisan ka isa. Sugan nga milakaw kugikan sa inyo ha.
0: Ay, may pagkasalbahis po ning bataan eh. Ba't pasabot nga wasi pakabana si mo ha? Ah, okay na hospital. Pwede na tamo gawas ugma. May aming bata, bim.
1: Diyo, salamat kay Diyo ha.
0: Ah, sige. Huli na kay ugma. Sabayan na lang tas pagpanggawas. Sunod adlaw na kumupa uli. Ako na tawagan to akong sinaligan nito sa akong negosyo. At imanunsa ka na ako diri. Wala man kay bana, wa may tiyo nga akong pagumangkon. Di ako'y mo puli sa iyang obligasyon unta sa imo ha.
1: Salamat kay Diyo.

0: cok. Nang hinoktok lang ka, cok.
1: Aha.
0: Lakay problema, cok. Masin nakapabugat na ko sa'yo mga cok. Okay naman ko, cok. Masa hindi na ko niyo tabangan.
1: Wala. Okay na. Naguna-una lang ko ni Carmen.
0: Oh, si Tia nga yung asawa?
1: Oo. Oh, sakit kayang gibuhat din ka na ako.
0: Sakit? Unsa nga sakit, Jo?
1: Amot pasabot na ako. Nasa igihim mo nga dili maayo.
0: Ha?
1: Oo, Laika.
0: Oh, unsa nga di maayo, Jo?
1: Nasa ilalaki. Atuwa sila Sibo. Akong itawagan siya. Tutal ko na wala man ko may anak. Nga naniguwang na lang mi. Ako ang di makaanak. Siguro nangandoy siya.
0: Mao ba, Tiyo?
1: Oo, Laika.
0: Di ba, Tiyo, naingon ka nga na yung anak ninyo?
1: Oo. Pero, dili ko to akong mga anak yun. Ikaduhan ako nga bana ni Carmen. Nananayin siya anak na byuda siya. O ako ang naningkamot nga makatapos og eskwela ang mga bata. Pero sa amo ang duha ni Carmen nga amog yung anak wala.
0: Oh, dili dahil yun ikaw amahan sa anak ninyo, Tiyo?
1: Dili. Daan ka ng anak duha kabuok ni Carmen. Sa una niyang bana. Pagkamatayin sa iyang bana na byuda siya, nakita kami.
0: Ah, oh, mao ba?
1: Problema lang karon. Siguro dili siya kontintong wala mi anak. Gipulihan ko niya glain. Siguro pa sumangil niya mag-abroad siya. Para makalayo sa koa o makahimo siya sa pagpangita og lain.
0: Mao pa?
1: Oo, Laika. Mao na akong yunona karon. Isakitan ko pero wala na ko'y mahimo. Atuan na siya sa lain.
0: Kalo ipon ni Mocho.
1: Unsaon ta man? Murag parehas na tagkapalaran.
0: Oo, Tiyo.
1: Pero sige lang. Nga nung mag-antos man ta, ni maningkamo ta nga magpakabuhi. Laika, mato na ako. Nawata kining 5,000.
0: Tiyo, ako nagtabang ni mo sa ko ah.
1: Sige lang, Laika. Okay ra. Mahimo pong makaluluoy ka kung wala ko. Nga dapat si Tio ang obliga ni ini. Pero nangita siya glain. Dahan palisod, nangita pa siya glain. Sige, ato na ko. Ang pingi mong anak.
0: Salamat, Tiyo.

0: Prabu Tanitya, may bati na nung kaming o saya. Doha pa kadlo nga, milakaw siya gikan diri. Wala, nanawag si Tiyo. Bago lang ako nag-iskot sa iya ha, karun, itawag na siya. Sakit to yun niya. Tiyo?
1: Kumusta ka niya?
0: Okay na, Tiyo. Nawag bang ka, Tiyo, gabi in, alas 10 na.
1: Oo, gilaay ko. Diyan, nag-chat-chat ko gamay sa kabutilya. Di ako sa balkon, sa ibabaw ng tindahan. Naglantaw-lantaw sa mga sakyanan. Nahuna-unaan ko ikaw, natawagan. Okay na ka di, ha?
0: Okay na, Tiyo.
1: Laika, aron na to kay sulti sa imo, ha?
0: Unsa ka na, Tiyo?
1: Okay lang ba sa imo, ha? Diri lang sa cellphone. Kay mahinang sa cellphone, kay umasuko ka. Basi imo kung kambrason. Dili ka kambras sa ako kay cellphone naman. Pwede rin ako ni mabundakan sa cellphone o masuko ka.
0: Masuko? Ganun masuko mo ako sa imo, Tiyo. Maulaw pa yung gani ko sa imo, ha?
1: Lining ako, ah.
0: Unsa dahil ka na, Tiyo?
1: Paminog maayo. Okay lang ba sa imo, ha? Nga, manguyab ko sa imo, ha? Ibalo ko nga, taas kayong gap na to. Kay Tiyo, nagani mo'y tawag sa ako. Pero ang saon ko man, murag, sa sige na kong tabang si mo, murag na dibilap ko. Kung imo lang kong dawaton, alay ka. Total, si Tiyo, ano man. Atagan tagagmain kong maon, pati imo magilikan ang tabangan na to. Kung kita lang. Kung dawaton ko ni mo, hunungunin mo magtawag sa akong Tiyo. Romeo na lang.
0: Unsa?
1: Pag nawaton ko ni mo karon, ayon ako tawagag Tiyo. Huna na agmayo.
0: Kuan?
1: Lisod ba ako nawaton ni mo? Tungod kay taas na atong gap. Taas na akong edad kay sa imo, ha?
0: Pagunsa man ang parehas ako tulog edad, yan ang binuang lang.
1: Sibot pa sabot di ba?
0: Tungod sa imong tabang ka na ako, Romeo.
1: Romeo? Buta sabot di mo nga nawatong ko ni mo.
0: Oo. Pagunsa man ang mga parehas na kong edad. Ngayigur at abinuangan. Oh, sige, nawatong ko ikaw, Romeo. Tutal na ko nakagtabang din sa ko, ah.
1: Salamat kayo. Wala ko sunod adlaw. Para personal kita magkasulti, ha?
0: Ah, sige, magpaabot ko sa'yo, Romeo.
1: Sige, salamat kayo, ha? Salamat.

0: Salamat kayo. Laika. Nga, imo akong gidawat.
1: Dako na kay kag tabang dir sa ko ah, Romeo. O kayo pagunaw na nga, halos nga amahan tara ka. Pero higugmaon ko ikaw. Kay malo ko nga, mas tinud-anay ka nga magmahal ka na ako kaysa imo pag-umangkon.
0: Dili sa minun pursuso na ako nga pag-umangkon. Si Tio, pag-umangkon siya ni Carmen, natuan na sa laing laki. Paningkamutan ako nga magmalipayon ka diri ka na ako. Og ayaw ka balaka, dili lang ikaw akong suportahan. Pati imo maginikanan, tabangan na to.
1: Salamat kayo.
0: Magpakasal kita. Parang tanan unsay naa sa ako ha. Mapunta sa imo ha.

Alah, tinuhon, Laika. Oo, kami na ni Romeo. Unya, okay lang sa imo, medyo tigols naman siya. Okay na naoy, day. Dili na uso karon ng mga pares na itong edad. Dili makontento sa ito. Alay ni mga batanon karon, day. Alay ni mga batanon karon. Gusto to tag guwapo, batanon kay pares ato. Ah, kay maulaw tag mga tigulang atong uyab. Pero tinunanay nga magmahal ang mga parehas ni Romeo. Tanaw si Tio. Hituraan. Bata pa. O sige, buhat niya sa koa. Nga nagdako akong tiyan. Nangita siya glain. Diba? Sa bagay, dili pa din tanan. Pero kasagaran mo ang nagina. Di makontento. Sa usa. Kini mabatanon.

0: Karunyan nakasal na kita. Tataw na kayo ang tanan nga nasa ako ah. Manha sa imo ang tanan. Kung ako na ang mauna.
1: Ay, lago pa kung nauna ni Ana, Marumio.
0: O, kini imong tindahan sa imong nanay at tatay. Lungagan na to ni. Para di na kasi sila magsalig sa imo ha. Labi na kay nanay kay pamilya.
1: Oo, ikaw rin magpunto, Romeo.
0: Kana bang mabuhi-buhi na sila ba? Kumuhatag ka, dili nang gitingong pares aning naghatag ka perminti. Kaya na may lahat.
1: Oo. Tay, nay.
2: Ay. Unsa mga plano ninyo, anak Laika? Kamo na bahala.
1: Tinawad ka na, Laika, anak. Nagpasalamat lang sa tinga na hiabot sa kinabuhi ni mo, si Romeo.
0: Salamat sa inyo, tay, nay. Alam mo kay lain nga, mas magulang pa ang bana sa inyong anak.
2: Ay, wa man ka na problema, Romeo. Kay matod palagi ni Laika, naaman tuoy ka pareha nga edad niya nga lalaki, pero gibinuangan man siya.

Dako na kong pasalamat, Kuya Arne, yan. Abot sa akong kinabuhi si Romeo. Magpasalamat niya pong kuni Tio bisan nagbinuang siya. Kabahin karon sa akong sitwasyon. Nga medyo nakatilaw na akong kaharuhay. Uban ni Romeo. Kaming duha ang nagdala na sa iyong negosyo. Huwag ako pong manghod. Nakabalita na po ko na maayo ang dagan sa ilang pagpaninda. Nakaabag-abag sa ila. Kaya dilisag basta-basta, Kuya Arne, nga tindahan nila. Na ay bugasan, na ay agribit, nga gamay, o sari-sari. Ang gihatag yun ni Romeo, nga kapital para sa ila. Kuya Arne, dali lang ko taman, o daghan kayong salamat sa paghatag kinabuhi ni mo sa akong kaagi. Ang imo magtatampo, Laika. But the stars are out tonight. Salamat, Laika, sa imong kaaging imong gisalig din sa itong programa, Ang Mga Panid sa Kagapon. Abi mo, Laika, dili na to masiguro kinabuhi sa tao. Maunagingo na to sa mga listeners na to, kung naamo karon sa kalisod, basta di lang yun maghimo o dili maayo, kanon nilang tang magsangpit sa taas, ampo. O niya, magbinuotan, mayong umutagad sa ubang tao. Mora mo na mga higala. Kung sinasay mo, muhatag ka. Okay, dikat salamat na sa inyong pagpaminaw. Pero ang pinaka-importante, para makalahutay ta mga higala, ang atong mga product na nasa inyong mga balay. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa kini nga makatabang sa inyo, ha? Hibalo na mo kung unsay ikatabang sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase atong Orion. May pagka-mintol, may pagka-bugnaw ang isa, nga orange ang taklob, ang green ang taklob, daghan siya katabangan sa external lang apart. O labi na usap sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. Mga inahan, ipakita inyong pagpanga sa inyong mga anak. Pinagis pagmintin, pagpainom sa Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina. O sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule, para sa mga tao nga nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa itong Nerveplex AA Appetite Enhancer Capsule. Kung gusto ka mo relax, makarelax po ka mahigala. O sa itong B40, ang high-dose nga B-vitamins. Ang nakatagamtam diha og nerves neuropathy nga na'y manusok-tusok sa imong tiil, magbinhon nga kamot, og tiil nga magbinhon, kana B40 ang makaalibyo ni ana, makatambal. Samantang adlaw niyong pag-take sa atong B40 capsule. Para sa mga higala na to nga dunay balatian sa lawas, kung asa ka napit niya o sa imong balatian, labi na sa mga high blood, diabetes, ang Mega Crasopril capsule makatabang. Nga muling unyong kaugatan sa mga high blood o mukunhod po ang blood sugar sa mga diabetes. O para sa mga senior citizens, para dilip daling limtanon, magmintin sa Mega Crasopril Capsule para maiwas ta sa Alzheimer's disease. Kanang ango-ango. O sa mga babae nga na ay dysmenorrhea pag-abot sa binulan, masakit kayo lang batiyon, para dili ninyo batiyon ang kasalanan.

0: sakit o maayo, magmintin sa Mega Car Soft Gel. Isa lang ang kapsula, mga higala. Pakatabang na kanaka ninyo. O, glaminosab no sa mga ginikan nga dunay anxiety, depression ng ilang mga anak. Pakatabang atong Mega Car Soft Gel Capsule. O, sa atong Fairbite Capsule. Para sa mga higala na to nga nawala ang gana sa trabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Maglipong-lipong. Usay, luspad tanaon, pastilan. Pwede po na sa mga babae ang atong Fairbite Capsule nga bagong nanganak ng mga babae. Makapablooming siya pagbalik niya kaninyong mahigala. O na, kung vitamins man ang galing, Fairbite Capsule. Dili ka makalasa o taya, dili maghilab imong tiyan, dili magabdos. Okay, dagan salamat mahigala. Kininyo higala si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love sa kahanginan.
1: Dr. Love!
0: Dagan salamat. Amping mga kahigalaan. God bless you all. What a journey.
2: Nakabay mga panguntana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha, kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
3: Hello, hello! Maing adlaw! Welcome na po sa ato ang health segment with Dr. Joy Bantilante.
4: Oh, with Ma'am Buttercup.
3: Yes, mm-hmm. Na.
4: Kumusta, Ma'am?
3: Okay kaayo. Okay kaayo, Dok, no? Bisan pag sobra kainit ang panahon, grabe, gasakit-sakit itong ulo, Dok, sa kainit.
4: Yes, no? So, salamat kay sa atong mga tigpaminaw dere, no? Always yun, naghulat na to, Ma'am.
3: Yes, Dok.
4: Paghahuman sa drama ni Kuya Earn, si Dr. Love, no?
3: Yes. Sige, Dok. Salamat kay Dok. No, dire na punta sa ato ang text resender sa 0910. Ang last four digit kay 6843. Ingon siya, good PM, Dr. Choi. Pwede ba kada adlaw mo tumar o dexamethasone nga branded? Mo na siyang gipangutan na, Dok. Siya day ko no, si Nanay Nilia na taga Agusan del Norte. So, okay, no? So, shout out sa mga taga Agusan del Norte.
4: Yes. Layo-layo, no? Nagigay na, Ma'am.
3: Lagi, Dok.
4: Agusan. Malapit. Mo ba na siya sa kuan dol-dol na sa Butuan, no?
3: Agusan del Norte. O, oh, Butuan City. Ano, ito mga San Francisco. Dito, Dok.
4: Remember ko, ana, bata pa ko, ana, diha. Maglag-lag ko katong nasay na akong uncle, no? Katong nagpadako na ko.
3: Dugay-dugay po rin ka sa Butuan City, Dok?
4: Ah, kuan na, Ma'am. Kanang bakasyon.
3: Ah, okay. Layo-layo po rin kaglaag, Dok. Bata pa ka.
4: Ah. So, actually, kaning question ni Ma'am, okay ra ba mag-dexamethasone? Masipag ma-branded, Ma'am, or dili ma-branded nga dexamethasone, no? Usually, ginahatag manguna muna kung na-allergy, no? Kay steroid manguni siya. Now, usahay, nahimo na siya o kuan. Kaya bitang comfort pill sa mga pasyente nga nagipamati nga pain. No, kaya ang steroid man good is anti-inflammatory, no? So, ma-lessen ang imong pain, agi kay ma-lessen ang inflammation, no? Ang problema ana is wala nimo na address kung unsay joy reason, no? Like example, arthritis dito, no? So, ang isa na nga reason nga nag-arthritis ka kasi kagkaon ng mga pagkaon nga high in uric acid. So, wala na paubos ang imong uric acid, no? So, ang tendency ana nga pain reliever ka, pero ang main reason nga no nagbati ka og pain, which is agi kay nag arthritis ka sa high in uric acid or kanang gitawag na to gouty arthritis, wala siya natambalan. So, sige lang kang inumong pain reliever until nga madaot imong kidney. No, and then, ang steroid po, actually, kami mangani nga doktor, di mangani may mo prolong use. So, narami sa 5 to 7 days. Unless, kinahanglan dyan imong steroid. Na example, kaya mga pasyente nga nag kidney replacement, no? Or, nag ganamain anang, dili na to gusto nga i-reject ang kidney. So, nana sila yung mga low-dose steroid, no? Careful, mga ganimi. Kadaghan kayong mga side effect ang steroid, no? Mm-mm. So, ang uban na madoubt ang kidney, uban na mag-Cushing syndrome, uban na mag-malignant hypertension. So, ang tendency is, mas magka-problema niya hinuon si nanay. So mas maayo siguro nga magpa-check up siya kung unsay reason nga nag-steroid siya. Mm-hmm. No, so kung arthritis man day nga gout na, so i address tong gouty arthritis niya. Tagaan siya tambal para sa arthritis, tagaan siya tambal para palo sa inyong uric acid kung mo man kanay problema.
3: Mm-hmm.
4: No, so dili maayo nga magsigi og dexamethasone.
3: Mm-hmm. Kay inadlaw rin ni Nanay Vilia.
4: Dili pwede ma'am kay daghan kay mga instances nga either magmalignant hypertension meaning mutaka kaya nilang blood pressure or madaot ang kidney, no? Or kanang mag-Cushing syndrome ta, kanang okay. Steroid emergency case na siya may nana, no? So, mas maayo na yung mag-visit ka sa inyong health center or kung naamoy kanang government hospital diha, magpa-check up ka sa inyong outpatient department, no? Eh, mas maayo ka na ang iyang buhaton.
3: Mm-hmm. Then, Dok, kasi natin ika-advise nga ipainom lang ni Nanay Vilia ng vitamins.
4: For the meantime, okay. Siguro, pwede senior siya.
3: Senior nagidagway ni Dok si Nanay. Oo,
4: pwede siya mag-inom ng calcium. Mm-hmm. Kaya ba sinagsakit-sakit na iyang mga bukog diha, no? And then, pwede siya mag-inom ng B40, ang atong B-complex. Kaya ba mga ugat rapo din niya sa TL, sa iyang nerves, or sa iyang mga joints, ano, no? Ang mm-hmm. nagproblema, no? So, and then, pwede ko si ma mag-inom ang Omega Care na siya gamay ang anti-inflammatory effect ang omega-3, no? Aside sa kung mga na yung mga barabara sa iyang mga ugat, sa iyang tiil, or kanang sa iyang mga bukton ba, so ma-address na siya, no?
3: Mm-hmm.
4: Pero, ang pinaka-best yun actually niyang buhato, magpa-check up siya.
3: Yes, Doc.
4: Magpa-check up dyan si nanay. Dili, mag-self-medicate, labi na steroid ang iyang ipang-inom, which is no-no yun na siya.
3: Mm-hmm. Okay, so salamat Nanay Vilia, no, sa imong pagpadala sa imo ang problema. Dayon mo ano to ingon ni doktora nga agoy di day maayo inadlawon ning dexamethasone. Then magpa-check up gyud nay ha. Then basi nay wa pa ka try og inom sa atong coffee corn, i-try ni lami pod nay.
4: Or maghaplas si nanay.
3: Oo, haplas. Number one magining maghaplas ing atong mga kananayan og mga katatayan din ha, no.
4: Mm.
3: So ayon niyo kalimti ang ato ang haplas. Nga ginganda na siya Orion, no? Nadungog-dugon ninyo ni Nico, ah, ni Kuya Earn, na hisgotan permi nga ang Orion, nga doon na tayo green ang taklob, naapod tayo orange ang taklob. So, pili lang mo, anay, parihara na siya, puro siya Orion. So, okay ka siya effect, no? Dayan, mga tunay, try og inom sa ato ang coffee corn. Message lang na iha, og nagainom na baka sa among mga gipang-introduce nga mga produkto din hi.
4: Yes.
3: Okay, so salamat kay no sa itong mga sender. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mubasa sa tag-usa na pod ka kuan, Dok, na kaya pa ni sa oras na to, Dok, ni ingon siya dering. Ato ang 0912, ang last 4 digit kay 8889. Nag-ingon siya din, maayong hapon, Dok Choi. Elay ni sa Cotabato. Akong pangutana, akong wala nga batiis nga nagngulngul. Unsay maayo na akong itambal.
4: So, maayo kayo siguro ma'am mag-take ka og ato ang high dose nga B-complex nga B40. No? Everyday na siya ma'am, no? Mas maayo gid na nga ang imo ang mga nerves. Maayo ang iyong nourishment, no? Kaya kaning atong B-complex is muna siya ay vitamin sa atong nerves, no? And then, pa-check sa imo ang uric acid, sugar, cholesterol po, no? Kaya usahay natin mga brabradong ugat diyan sa atong batiis na kanang itawag na ito o peripheral arterial occlusive disease or kanang itawag na itong paod, no? So, kana siya nga mga case ina na magbatio na sila, magbugnaw ang ilang batiis, magngulngulngulngul, no? So, aside ana nga naidepikto ang ato ang nerves, napoy barabara sa mga ugat sa tiil, no? So, makatabang na ito ang ato ang kuan-ana, no? Kanang omega-3, no? Kung na yung mga gagmay atherosclerotic plaque diha, and then kung ginahanglan yun siya, pwede po og silostasol, no, para munindot ang blood flow, no. And then ang uban kanang sulodoxide or kanang itawag na to og vessel juice, no, depende lang gid na kung unsa ka kuan ang mga bara, no. Ang atong testing ana is gitawag na to na duplex scan of the lower extremities, no. Usually mura siya ultrasound sa atong mga ugat, no, nga first tan-aon ang mga small, medium size o large blood vessel kung unsa siya occluded ba, barado ba, ano ba. So ang findings depende na siya sa pila ka percent ang bara, no. So inana, pero kung mo improve siya sa B complex. Basabot ana ang nerve sa gyud niya mo medyo naapektuhan.
3: Mm-hmm.
4: So ma-okay ra gina siya dapat sa B forte.
3: Og sa mega care doc. Sa Paris care na doc, no. Mas maayo ni Paris ni Eli.
4: Mm-hmm.
3: So shout out ta doc sa mga taga Cotabato, no.
4: Uy, yes. Mm-hmm.
3: Naabot kita dito doc, naglanog-lanog ta dito Doktora Choi.
4: Wow.
3: Unya karon doc kay naa naman po ta sa tong oras hangtod sa sunod na pod nga higayon mga kahigalaan, no.
4: Mm-hmm.
3: Salamat kay kaninyong tanan sa inyong pagpaminaw. Then sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup nga always magpahinamdam ninyo. Prevention is better than cure and is always cheaper than cure.
4: Ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
3: And for now,
4: bye-bye.
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

0: 92.7 Art FM Cagayan de Oro, 93.7 Art FM Bukid Noon. Well, someone's always be saying goodbye, but it's gonna be me, but in a few while. It's 40 minutes more before we hit 3 o'clock. Aliona right there, the one and the only, with Someone's Always Saying Goodbye. And that song was brought to us by Magic Flakes Cheese. Sa kalamion, sa cheese o crunch, mulamit pod ang break ni mo. Well, together, you and I, we have a good break right here kasi may love songs pa si George, di ba? Kamusta? Oh, pag-break sa diha, oh, di ba? Hi to our sweethearts na si Damsoy Robles. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. 6941, maraming salamat. Facebook page natin, ha? Sir Eddie Kenya, shoutout natin yung mga taga Noisky Food House dyan sa Maramag Bukid noon. Sina Ate Janet Hermoso, Lori Praja, Inday Maynila, EJ Chavez, Sadayna Kenya, Maylin Yamoso, Jess Aquina, o si Apple, at sa kanilang bagong staff na si Grace. Shout out. Ala, ito din si Pehe ko. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Well, correct me if I'm wrong, okay? Oh, ito, sabi niya, listening here sa may Puruk 5 Norte, Don Carlos, Bukid noon. Mayong hapon. Well, it seems like I'm reading na. Gusto ko yung mga parang oh, mahaba ninyong mga mensahe. Oh, parang nagbabasa ng liham. Naku, pwede na ba? Pwede na? Pasado ba? It is now 13 minutes bago po mag-alas 3. And it's gonna be my final set for you coming right after this break. Hey, you stick with me. Dito lang sa Heart FM, ang heart ng radyo ko. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Psst. Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na. Pag Magic Flakes Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

2:56. Kayo po nakatutok sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Mommy Tay Tay. We're gonna be back to December. Naku, hindi naman sa pinag-overthink ko kayong lahat, ano? O, mag-June na kaya. 6 months na lang. Ayan na, pagpapasko na ulit. Nasa hala, nangangalati na tayo, no? Almost of the year. But anyways, ako po ay almost na din. Oh. Na magtatapos dito kasi alo, 3 minutes na lang bago mag-alas 3. Thank you for joining me for the whole set of my program. Maraming salamat sa mga nag-text. Ito nga pala si 5574. Shoutout natin si Mommy Amy tsaka si Mayor Miles, ha. Hi po sa kanyang mga apo na si Dean and Liana at saka si Jean Levi. Jeanine Liana at si Jean Levi. Oh. Ayun kasi DJ YNNEN. Maraming salamat, Mami Amy. 8906, batiin natin ang mga taga City of Papel Republic. Ayan, si Naigig. Nabulunan. Si Igig, si Sally, si Jack, si GM, at saka si Kathy. Sa kanilang suki na printing na Avid, Yin, sa GBA, Burberry, sa Printing Press, Diamond Hand Printing Press, si Ma'am Ermelita Quarteros, sa JEG Printing, kay Guchella, kay Glamota, at saka kay Sir Raydon Laparana sa Flower Shop dyan sa may tapat lang. Oh, maraming salamat, Marbies, sa School and Office Supplies Trading na taga Balingasag. Ang dami nyo, pamerienda kayo. joke lang. Happy listening. Maraming salamat. It's Harvey Stone now para sa kanyang Heart Afternoon Drive. See you all tomorrow, 9 a.m. to 11 a.m. At dito sa ating programa tuwing hapon, Dear Heart, 1 to 3 p.m. This has been George. Saying, spread love and advice and be kind in all days and in always. I love you all. Laging tumutok dito sa Heart FM, ha? Ang radyo ng heart ko. Bye. See you tomorrow.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 12 minutes after 3 o'clock. Welcome po sa ating programa Heart Afternoon Drive kasama si Harvey Stone. Sama-sama tayo hanggang alas 5 dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin 13 minutes after 3 o'clock. Magandang hapon po sa lahat. Anyway, that was Mackie with Namumula. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Nako, grabe ha, yung forecast ng heat index natin dito sa Northern Mindanao. Umabot na po ng 41 degrees Celsius. Nako, napakainit po yan. Don't forget to hydrate ha. At saka stay indoor lang kung maaari ha. Kung laagan ka, stay indoor lang. Mamaya na lang yung mag-bike-bike mo at saka yung mga gala-gala mo ha. Oh, para at least safety lang tayo na nasa bahay tayo. Kahit malaki na yung kuryente natin, palakasan lang yung aircon, di ba? Sold na. At saka kumain po ng mais kun yellow or halo-halo. Nako, magandang hapon po sa lahat ng ating mga nagme-merienda ngayon ng mga sweethearts. Especially dyan sa may bukid noon. Shoutout po sa inyong lahat dyan ha. Don Carlos, happy listening po sa inyong lahat. Quezon, sa may Maramag. And of course, ang ating mga kaibigan din dyan sa may Wao Lanao del Sur. Dito sa Cagayan de Oro, sa lahat ng ating mga barangay ha, na nagkikinig dito sa Heart FM. Maayong hapon sa inyong tanan, maupay. And para po sa inyong mga pabati ha, 0917-1579-927. Ating ding Facebook page, huwag kalimutan, i-like ang Facebook page natin. Doon din kayo mag-message. Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:31 na po ng hapon. Let's enjoy our program ng Heart Afternoon Drive dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 93.7. Mahinungdan ng pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 3:44 ang oras natin, sweethearts. Mayong-mayong hapon po sa inyong tanan, especially dyan po sa may JRS Maramag, ha. Demsoy, mayong hapon sa imo. At saka, bati natin ng happy-happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Central Lapasan. Boy Tals, and that's from Jajam. O, sige daw sa Lupamino sa Heart FM. Maraming salamat, Jajam, ha. Jam lang tadri, jam. Okay. Maying hapon din po sa atong mga bao-bao drivers, ha. Yung biyaheng balubal. Yung mga nasa highway na mga bao-bao drivers na to. Tagbong pogi lang po tayo, ha, mga poging drivers. Tsaka dahan-dahan na po tayo. Tsaka ingatan natin yung mga pasahero natin, ha. Make sure lang na makarating sila sa kanilang paroroonan ng safe and sound. Ingat po palagi, mga bao-bao drivers natin. Magandang hapon din po yung mga nagbebenta ngayon, yung palaging nakabulahaw araw-araw. Sa paggising ko, yung ating mga pandesal. Nako, hindi na ako nag-a-alarm sa aming cellphone, ha. Kasi sila na yung alarm natin. O, magandang hapon po sa inyong lahat. O, papalit ako, babe. Balising kwinta lang. Chip, go! Anyway, oras natin, 3:46. Magbabalik pa ako with more music. Ito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
5: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!
7: CDOIIDON! Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever! Buy now!
7: Ito ang idol ko!
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest best idol hot dog ever!
10: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice! Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified.
11: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
12: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

0: Snack Songs brought to you by Magic Flakes Cheese sa kalamiyon sa Cheese o Crunch. Mula mi po ang Break Nemo.
1: Lindong Game! Lindong!

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukid Noon. Oras natin, sweethearts, 4:14 na po ng hapon. And that song was brought to us by Magic Flex Cheese, sa Kalimiyon sa Cheese or Crunch. Mula mi po, ang break ni mo. Shoutout sa May Maramag, ha? Maanyag Maramag kay Rosalyn. O mainiton nga hapon diha sa inyo. Mayong-mayong pagpaminaw. And hi din po sa ating sweethearts ngayon sa may NJ Kauswagan. Nako, naglanog-lanog ha. 787 Laundry Shop. Mayong-mayong hapon sa inyo. And of course, ang ating mga sweethearts dyan po sa may Carmen Public Market, sa may Mahogany Section. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat dyan ha. Jessa Camarista, shoutout din sa imo, Jessa. Pero may oras natin, 4:15 na po. Babalik ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin 83 pasaron ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ang capricorn mao ni usang nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya ni mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. Heart FM. Balita. Magbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Shout to the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
4: 92.7. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, 431 ang oras natin. Cup of Joe, Misterioso. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Oy, check na natin ang kalagayan ng ating lansangan. Of course, traffic update natin. Makakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro.
0: RTA.
1: Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon si HPG Joseph Y. Curatranara. Magandang hapon sa iyo, Joseph.
2: Magandang hapon din sa iyo, Harveston. Na kanina, nakadaan ako ng Kaoswagan Highway papunta po ng Marcos Bridge. May build-up na po dyan, Harveston. Marami na pong mga tao sa lansangan. So may build-up na po in dyan. Pero tapan ko lang po yung mga sasakyan, pero mahaba na po yung pila papa-approach ng Marcos Bridge. Nakadaan ako ng Sem Recto, ganun pa rin. Marami na pong mga sasakyan. Stopan ko lang po yung mga traffic light natin dyan, Harvey Stone. Nakadaan ako ng Agora. Maluwag pa po naman ang Agora. Nakadaan ako ng Puntod, papunta po ng Diversion Road, papunta po ng Bulwa. May build-up na po dyan. Hanggang nakarating ako ng Kaoswagan Highway, pabalik. Pareha, same pa rin, Harveston, na may build-up na po dyan. Pagbalik ng Bulwa, Zone 8, at papunta po ng Zone 10. Kunting kuhan lang, Harveston. Kunting traffic lang dyan sa may banda po ng Bulwa, papunta ng Zone 8 at saka sa Zone 10. Dito ako ngayon sa banda po ng Upol. Maluwag pa man dito po sa Upol, Harveston, sa ngayon.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report. Saka belated happy birthday sa iyo.
2: Salamat din, Harvey Stone. Yan ang litig sitwasyon ng mga sada ang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Curatranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Road Traffic, Alamin.
1: RTA.
0: RTA.
1: Heart FM Road Traffic, Alamin.
3: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
6: Kami sa Kaoswagan, Permini, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili may maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na ilain pa.
7: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
8: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 444 ang oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ay, magandang hapon kay Kate, ha? Oh, very, very blooming si Kate ngayon. Next naman, magayong hapon sa iyo, Kate. At saka, kumusta yung biyahe mo from Bukidnon? And okay lang ba? Ay din po ha sa mga biyaheng pabukidnon natin ngayon ng mga drivers ha. And of course yung kasakasama nila araw-araw yung mga truck helper nila. Shout out po sa inyong lahat. At saka maayong hapon din sa Barangay Lupon kay Sir Nicholas Gales ng Barangay 17 Burgos del Pilar. Nako sir, maraming salamat po ha. Grabe ni si Sir Nicholas Gales. Oh, siya yung talagang mag-share ng kanyang blessing. Kaya ang daming blessings na sa kanyang buhay. Maraming salamat, sir, ha. Oh, sana manalo kayo ulit. Anyway, oras natin, we got 45 minutes after 4 o'clock.
1: Mahal pa rin ang bigas.
0: Oh, eto na. Mag-recap na tayo sa ating The Price is Rise Overload. Ito po yung mga winners natin. Basahin natin muli ha. From Barangay Kanituan, Zone 3, congratulations kay Edner Amogis. And from Barangay Gusat, dyan po sa may FS Katanico, kay AJ May Perez. Alberto Burgos Jr. ng Barangay Lapasan, dyan po sa may Bacongas Street. Congratulations. At saka yung taxi driver winner natin ng JK Taxi, si Marwell Echenique. Congratulations sa inyo, sweethearts. Huwag kalimutan, magdala ninyong ID. At punta lang kayo dito sa aming stasyon, ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Dapat lang good me sa may West City Central School. Kung nalapas ka sa West City Central School, di na mao. Before sa West City Central School kung galing ka sa syudad, alright? Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:46, ako'y magbabalik pa with the music from Nubita. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: 93.7. Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko. Maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng ating pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat ninyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:04. Heart FM News Update.
1: Patayang isang 48-anyos na lalaki matapos mabaril ng sospek sa Purok 1, Barangay Sinuda, Kitautau. Ayon sa investigasyon ng Kitautau PNP, armado umano ng kalibre 45 na baril ang biktima ng puntahan at kumprontahin ang sospek sa bahay nito. Sa gitna ng insidente, naagaw umano ng sospek ang baril at pinaputukan ang biktima ng ilang beses. Isinugod pa sa ospital ang biktima ngunit hindi na ito naisalba pa. Samantala, voluntaryong sumuko ang sospek sa pulisya at kasalukuyang nasa kustudiya ng Kitautau Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:20.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng lumpiramad yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.

0: Heart FM Time. It is now 6:31.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Tatlo lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable. Likayan ang pagbutang og sobra nga makeup og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
3: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan.
4: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang natira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:29.
1: Mahinungdan nung pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawe Function Hall, East Kibawe, Kibawe, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala makaha nakabayad sulod sa 24 oras. Palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaan na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob o sinina nga husto o presentable. Likayan ang pagbutang o sobra nga makeup o ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15, tuig 2026. Alang sa mga pangutana o dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: nationwide.
4: May karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sa gitna ng pandemyang nararanasan natin ngayon, dapat pasiguro ka.
6: Palakasin ang immune system
4: sa napakabilis na paraan ipinagkikilala.
7: Rice Plus Herbal Capsule.
4: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman.
6: Tulad ng
4: mangosteen,
6: turmeric,
4: Korean ginseng,
6: espirulina,
4: moringa,
6: buwamera,
4: guava,
6: rose hip,
4: at sodium ascorbate
6: na mataas sa vitamin C.
4: Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit.
6: Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso.
4: Pagtulong sa magpapagaling ng mga sugat.
6: Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa.
4: Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
7: Rice Plus Herbal Capsule.
4: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang
6: ang araw-araw na buhay.
8: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
6: magdulot ng enerhiya,
8: naglalayon sa malusog na balat,
6: malusog na puso,
8: at iba pang aspeto ng kalusugan.
6: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
6: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
8: at positibong buhay.
6: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
8: ay umaasa
6: na sa pamamagitan ng produktong ito,
8: ang kanilang mga suki
6: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
9: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
10: Sa bayang napapakinggan
11: sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
12: Sa buong Pilipinas.
13: Layuning maibahagi
14: ang kagalingang hatid
15: ng Rice Herbal Products.
16: Testimonya,
17: patotoo,
18: karanasan,
19: maging mga katanungan
20: sa pag-iinom at paggamit
21: ng Rice Herbal Products.
22: Ito na ang inyong lingkod
23: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
24: Kuya Boy!
25: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo po na papakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas na roon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po namang paladudunan. At inyan siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre mga kaibigan, ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

saan man daw po kayo ng Pilipinas na roon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatutunan mga kaibigan. Itawag nyo na yan. Kwentuhan na tayo mga kaibigan. 0969-226-9623 ang ating po namang numero mga kaibigan pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating palatutunan, kung may mga kwento po kayo, may mga nais kayong ibahaging katanungan, eto na yung pagkakataon na yun mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatutunan. Kuya Boy po naman ang inyong lingkod.

Tawag po kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero. Dito po sa ating balandudunan, mga kaibigan, itawag nyo na yan.

Tawag na po 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman paladudunan, mga kaibigan.

0: Sabi dito mga kaibigan, isang mensahe po naman. Sabi dito, Kuya Boy, pwede po ba yan sa merong osteoarthritis? Nanay ko po kasi ay na-diagnose na merong osteoarthritis. Pwede po ba siyang uminom ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi yung osteoarthritis po ay isang karaniwang karamdaman. Teka lang, may caller muna tayo. Balikan natin yan. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Norma po.
0: Norma, okay. Nanay Norma, taga saan po?
2: Taga Goa.
0: Goa, Kamsur.
2: Norma po.
0: Tama?
2: Taga Goa po.
0: Taga Goa. Nanay, Nanay Norma. Nanay. Nanay Norma, pwede po bang pakihinaan or kaya patayin nyo na po muna yung radyo po ninyo para magkaintindihan tayo? Dito ka po sa telepono makinig. Hindi po sa radyo para hindi po tayo malito. Nanay. Okay, ilang taon na po kayo?
2: 80 po.
0: Ilan po?
2: 80.
0: 80?
2: Opo.
0: Ay, ang galing. Okay po, Nanay Norma. Nanay Norma, umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
2: Ay, marami na po akong nainom. Marami na ako dito yung box niya.
0: Marami na kayong marami na kayong nainom na rice coffee. Very good naman po, Nanay Norma. Okay. Nanay Norma, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
2: Ano po kaya, nagkasakit ako, tapos hindi ako nagagaling sa mga gamot sa butika.
0: Uh-huh.
2: Narinig ko dito sa radyo na ang rice cooking, pagaling sa may sakit.
0: Ano pong sakit yun, nanay? Ano pong sakit po ninyo? Ano po yung sakit po ninyo? Ha?
2: Asthma.
0: Asthma. Okay po. Opo. Nagpa-check up kayo sa doktor. Umiinom naman kayo ng gamot na nireseta po sa inyo ng doktor at sinusunod nyo naman yung advices ng doktor. Opo. Tapos, narinig po ninyo yung ating rice coffee. Tapos, agad po kayong nagsimulang uminom na po ng ating rice coffee nang narinig nyo po sa ating programa. Nanay. Nanay Norma? Hello po? Nanay? Nanay Norma? Hello po? Nawala si Nanay Norma. Nawala. Nanay Norma, naputol tayo. Tawag po kayo muli. At meron po siyang asthma, kaya gusto nating

0: maraming salamat po, Nanay Norma. Kung may pagkakataon po, tawag po kayo muli. Para atin po namang pagkwentuhan yung inyo po namang karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. 80 years old si Nanay Norma, mga kaibigan. Meron daw siyang asthma. At marami na po siyang iniinom na rice coffee at tuloy-tuloy po yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. Salamat po, Nanay Norma. Alam nyo, sa simula, ang pagkakaroon po kasi ng asthma o hikay, hindi po agad natutukoy sapagkat ang iba po niyan ay wala namang malinaw na sintomas na pinapakita. Upang matukoy po ito, ang pagkakaroon po ng asthma, ng hika, maaaring isagawa po ang ilang pagsusuri sa ating po namang baga at yung daluyan po ng paghinga po natin. Maaaring gumamit po ng spirometry kung saan sinusuri po yung nagaganap na paninikip ng daluyan ng paghinga sa pamamagitan po ng pagsukat sa hangin na pumapasok po sa ating baga. Maaari din po ito, mga kaibigan, na magsagawa ng peak flow test upang masukat po kung gaano kalakas yung baga. Ang anuman pong sinyalis ng panghihina ng baga ay maaring dahil po sa hika. Yan po ay base po sa mga nababasa po natin. Maari din pong suriin yung mga baga sa pamamagitan siyempre ng x-ray, di ba? Para matanggal yung posibilidad ng pagkakaroon po ng iba pang sakit sa baga. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, ano po, makakatulong yung araw-araw po ng pag-iinom ng ating rice coffee. At bago po natin iinumin yung ating rice coffee, gawin po natin yung sinasabi po natin na nakakatulong din po sa ating po namang mga kababayan na dumaranas po ng hika, asthma, o yung hirap po sa paghinga. Yung pong tinatawag po nating steam inhalation. Dahil ito po ay nakakatulong para po naman ay maging maluwag yung daluyan po ng paghinga po natin, yung steam inhalation na tinatawag. Paano po yung steam inhalation na tinatawag po natin? Yung po yung kada timpla po natin ng ating rice coffee, mga kaibigan, habang hinahalo-halo po natin at kumbaga inaantay natin na medyo lumamig at kaya na po natin yung init ng ating po namang tinimplang rice coffee, di ba umuusok yun dahil mainit, lalanghap-langhapin po natin yun. Gagawa tayo ng exercise na inhale-exhale po, mga kaibigan. Yung bagang ginagawa natin nung mga elementary pa tayo and even sa sa sekundarya o sa high school, ginagawa pa rin yung mga ano na yon, yung exercise na yon sa loob ng paaralan, yung inhale exhale. Teka lang. Inhale exhale. May amoy ah. Okay, hindi ako nakapag-toothbrush ah. Kidding aside, mga kaibigan, yun po yung gagawin po natin. Inhale, exhale, yung steam inhalation na tinatawag po natin habang inaamoy po natin yung usok ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang...
0: Yes po, sino po sila? Sino po sila?
1: Rose Galapin po ito.
0: Rose, okay. Nanay Rose, taga saan po kayo?
1: Hagnabol po.
0: Hagnabol, okay po. Ilang taon na po si Nanay Rose?
1: 72.
0: Wow, 72 years old. Nanay Rose, umiinom na po ng rice coffee?
1: Oh, 1 year na po.
0: 1 year na, okay po. Ano po yung nag-udyok naman kay Nanay Rose para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Eh, yung sakit ng yung sa giliran ko, balak ang ganun.
0: Sumasakit, nanay. Masakit.
1: Oo.
0: Oh. Hindi niyo po ba napacheck up yan sa doktor? Hindi niyo po nalaman kung ano po yung pananakit na yan?
1: Wala. Ano lang. Umiinom lang po ng rice coffee. Ngayon, wala na.
0: Ah, nawala na. Yung pananakit ng inyo po namang balakang, nawala na po yun dahil sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Very good po, nanay.
1: May ano ako po sa tanong sa iyo. Bakit wala pang sabon dito sa Hagna po?
0: Wala pang sabon sa Hagna? Ah, okay po. Natanong niyo na po yung mga tawag dito? Mga ano po dyan? Mga butika?
1: Wala po. Wala, ano lang. Wala na rin na rescue doon sa La Blue Pharmacy.
0: O, yung iba pong mga butika na puntahan po ninyo?
1: O, wala rin. Silang sabon. Wala pa rin na-deliver dito.
0: Okay. Diyan po sa hug na. Teka lang. Titignan natin. Alamin natin kung napuntahan nyo na po yung iba na mga butika, mga pharmacy. Sa Hagna Community Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Oh, wala sila po.
0: Wala nang sabon?
1: Wala sabon at saka wala rin silang ano?
0: Rice coffee. Rice coffee. Doon po sa Hagna Community Pharmacy na ubusan. Manol Pharmacy? Oh.
1: Wala na din.
0: Wala na din ng rice coffee tsaka sabon?
1: Ano lang nyo? Yung ano, sabon na lang o yung wala, yung rice coffee nila mayroon pa, konti na lang.
0: Sa Manol. Ah, okay po. So, yung sabon po yung wala ng ating rice, dyan po sa inyo sa Hagna. Okay po, nanay. Pero patuloy po pa rin po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: O, hanggang ngayon, patuloy ko pa rin kasi nagustuhan ko yun eh.
0: Very good po. Maraming salamat. Ano po, nanay, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Minsan dalawa, minsan tatlo. Lalo na ngayong pag-init, tatlo.
0: Nakakatatlo po kayo. Ano po, nanay, yung mga nagbago sa inyong alusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Yung maganda, magaan yung katawan ko.
0: Uh-huh.
1: Walang, maliksi.
0: Maliksi po kayo. Kumbaga, maganda yung pakiramdam po ninyo, nanay, kapag nainom kayo ng rice coffee. Very good po yun, nanay.
1: Magaan ang katawan. Magaan.
0: Yes. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha, nanay.
1: Oo. Oh, wala na kong ibang ginagamit na rice coffee, coffee na lang.
0: Rice coffee na lang. Nanay, ako naman, sa party ko naman, sasabihin ko at kukulitin natin yung ating mga deliveries ng sa gayon, makadala po dyan ng sabon sa inyo para makapagsimula na rin po kayo ng paggamit ng ating sabon. Napakaganda ng sabon natin, nanay.
1: Opo. Gusto nga ako bumili.
0: Opo. Para po sa ano yan, para po sa ating kutis. Hindi lang po sa ating mukha, kundi sa buong katawan natin, pwedeng gamitin yung ating sabon. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at kukulitin natin yung ating mga deliveries. Tapos, nanay, sa mga susunod na araw, kung wala pa, tawagan niyo po ako muli. Pagalitan niyo po ako kapag wala pa, nanay.
1: Opo.
0: Pagalitan niyo ako, ha, nanay, ha? Kuya Boy, ano ba? Sabi mo, dadalhan mo na doon, Kuya Boy. Bakit wala pa? Okay, nanay, ha?
1: Masama yun. Sige, salamat po.
0: Masama daw yan, okay. Nanay Rose, maraming salamat po sa inyo, Nanay Rose. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay, ha? Thank you. Salamat. Mag-iingat po kayo, Nanay Rose. Mabuhay po kayo. Salamat. Bye-bye. Thank you very much po, nanay. Natawa si Nanay Rose. Masama yun yung nagagalit. Nakakatuwa yung ating mga lolo't lola, mga nanay at tatay. Yun, sige po. Hindi kasi, syempre, di ba? Kapag ganun po yung, nagtutulungan tayo, mas mabilis, di ba? Mas mabilis yung nasusolusyonan yung mga bagay-bagay. Di ba? Tawag kayo sa ating malamang programa. Balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina. Yung tungkol po sa osteoarthritis dahil sa may nag-text po sa atin. Ang osteoarthritis po kasi, kung yung tanong po, pwedeng uminom ng ating rice coffee yung kanyang nanay dahil siya po ay merong osteoarthritis, pwedeng-pwede po. Kasi bakit po natin nasasabi ito? Dahil unang-una, marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan at natulungan po talaga ng tuloy-tuloy na pag-iinom ng ating rice coffee. Kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin, makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Ang osteoarthritis po kasi ay karaniwang karamdaman po sa mga kasukasuan kung saan po ay unti-unting nasisira yung mga cartilage na nagsisilbing pad o yung harang sa pagitan ng mga buto. Dahil po dito, magkikis-kisa na po yung mga dulo ng buto tuwing gumagalaw po tayo, na nagdudulot nga po ng pananakit, paninigas at hirap sa paggalaw. Habang tumatagal po, maaaring lumaki o yung mamaga yung mga kasukasuan at magbago ang hugis po nito at nagiging sanhi po ng mas matinding limitasyon sa paggalaw po natin, mga kaibigan. Isa po sa mga pangunahing sanhi ng osteoarthritis ay yung matagal na pagkasira ng cartilage dahil po sa paulit-ulit na paggamit po. O kaya yung pagtanda po natin. Maaari rin po itong dulot ng mga dating pinsala po sa kasukasuan or labis na timbang at yung mga kondisyon na nakakaapekto po sa struktura ng buto o sa balanse ng hormone sa ating katawan. May mga pagkakataon din na may kinalaman yung genetics. Ano po, yung lahi. Kung saan mas mataas ang possibility na magkaroon nito ang isang tao kung may mga kamag-anak po siya na may parehong karamdaman. Pinakakaraniwang naapektuhan po ng osteoarthritis yung mga nasa edad 50 pataas. Lalo na po yung mga babae pagkatapos po ng tinatawag nating menopause. Madalas itong maapektuhan yung mga tuhod, yung kanilang balakang, kamay at yung gulugod. Mga bahagi po yan ng katawan na madalas gamitin o nagpapasa ng bigat po natin. Sa mga taong may trabaho o gawain na may paulit-ulit po na kilos ng kasukasuan, tulad po ng pagtayo o pagyuko, mas mataas din po yung panganib na pwede po ninyong makuha ang ganitong uri ng karamdaman. Wala pong ganap na lunas daw, sabi po sa mga pag-aaral para po sa osteoarthritis. Ngunit maaaring mapabagal po ang paglala po nito at makontrol po yung mga sintomas. Lalong-lalo na po, mga kaibigan, kung tayo po ay umiinom araw-araw ng ating rice coffee dahil po sa mga pag-aaral na yan. Kailangan po kasi natin palakasin yung ating po namang resistensya. Di ba po kapag maganda yung ating po namang kalusugan at meron tayong sapat na pahinga kasi may sariling repair yung ating po namang katawan. Kapag tayo po lalo na sa gabi, ano po, natutulog po tayo ng tama sa oras at sapat sa oras, mga kaibigan, nagkakaroon po ng repair sa ating po namang katawan. Kasabay po ng dagdag na nutrisyon na dala po ng ating rice coffee, nakakatulong po yung ating po namang rice coffee na mabawasan yung pananakit na yan ng mga kasukasuan na nangyayari po naman sa ating po namang katawan. Kaya mas mainam po, mga kaibigan, na araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Kasi kapag hindi po nagamot, marami pong mga komplikasyon ang pwede pong maranasan po natin kapag hindi po nagagamot ang ganitong uri ng karamdaman na osteoarthritis. Maaari kasi itong magdulot po ng komplikasyon na labis na nakakaapekto po sa kalidad ng buhay ng isang tao. Kaya agapan po natin. Uminom tayo ng ating rice coffee, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, naputol. Kaya po dapat naagapan kasi habang patuloy na nasisira po yung cartilage at yung mga kalapit na tissue po nito, nagiging mas malala ang pananakit at nababawasan yung kakayahan ng pasyente na kumilos ng normal. Ano-ano po yung mga posibleng komplikasyon kapag ang karamdaman pong osteoarthritis ay napabayaan? Malalang pananakit ng kasukasuan. Kapag tuluyang nawala na po yung cartilage na nagkikiskisan yung mga dulo ng buto po natin, na nagdudulot ng matindi at tuloy-tuloy na pananakit, maaari itong humantong sa kawalan ng kakayahan na gamitin po ang apektadong bahagi po ng ating katawan. Pwede rin po magbago yung hugis ng kasukasuan. Sa paglipas po kasi ng panahon, maaaring magkaroon po ng deformation o abnormal na pagtubo sa kasukasuan dahil nga po sa labis na pagbuo ng buto sa paligid po naman ng apektadong bahagi. Nagiging sanhi ito ng kapansin-pansing pagbabago sa itsura at paggana po ng kasukasuan. At syempre, kapag napabayaan, eh, mawawalan po ng kakayahang gumalaw ng normal. Ang patuloy po kasing pananakit at paninigas ay maaaring humantong sa limitadong paggalaw. At nagre-resulta po sa hirap, sa paglalakad, pagyuko, pagbuhat ng mga bagay. Sa ilang kaso po, nagiging dahilan ito ng pagiging dependent sa tulong po ng iba. At dahil po sa limitasyon sa paggamit po ng apektadong bahagi, unti-unting humihina yung ating kalamnan sa paligid ng kasukasuan na lalo pang nagpapabigat sa pinsala at hirap sa paggalaw. At minsan, maaaring maapektuhan po yung mga litid at ugat sa paligid ng kasukasuan na nagdudulot naman po ng pamamaga, pamamanhid o panghihina sa kalapit na bahagi po ng katawan. At dahil po sa patuloy na pananakit at hirap sa paggalaw, maraming pasyente po ang magkakaroon ng limitasyon sa paggawa ng mga gawain sa bahay o trabaho na maaaring humantong po sa panghihina ng loob o kaya magkaroon po ng depresyon. Huwag na po nating antayin na umabot pa doon. Kaya ngayon pa lang, simulan na po natin yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Dahil ang mga sanhi po niyaan ay kakulangan po ng nutrisyon sa katawan. Kapag kulang po yung nutrisyon sa katawan, mga kaibigan, nagkakaroon po ng pagkasira ng mga cartilage. Kapag kulang ang nutrisyon sa loob po ng ating katawan, nagbabago po yung buto sa ilalim ng cartilage at nawawala yung likido sa kasukasuan dahil po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya po, kailangan na kailangan po natin. Ngayon pa lang, ano po, umiinom na dapat tayo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 para po naman maagapan ang paglalapo naman ng ganyang uri ng karamdaman. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, mas 23 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
2: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po. Kasi po, yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi. Pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
2: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
2: Opo, tapos?
3: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po yan.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 8:01.

0: Heart FM Time. It is now 8:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywan ko at saka paal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Mahinungdanong pahinumdum sa mga passport applicants nga nag-apply pinaagi sa Passport on Wheels ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Alang sa mga nakaschedule sa ilang appearance karong May 20 hangtod sa May 22, 2026 sa Kibawi Function Hall, East Kibawi, Kibawi, Bukidnon. Ania ang pipila ka mga pahinumdum. Strictly no walk-in applicants. No appointment, no passport application will be entertained. Kadto lamang mga aplikante nga dunay confirmed appointment ang ma-accommodate. Mga aplikante lamang nga dunay payment confirmation ang ma-entertain. Ang wala makadawat sa ilang confirmation email o wala bakaha nakabayad sulod sa 24 oras, palihog contact sa mga musunod nga personahe alang sa assistance. Juvie Bogo, 0955-051-8251. Jane Ledesma, 0936-596-0786. O Jim Chavez, 0915-563-4616. Siguruha nga kamo makatunga sa inyong appointment date and time o ganaa na kamo at least 30 minutes una ang inyong scheduled appointment. Dalaha ang inyong printed application form o e-receipt alang sa presentation o submission. Dalaha sab ang original o photocopy sa inyong supporting documents aron malikayan ang pagkalangan sa pagproseso sa inyong aplikasyon. Alang sa photo requirement, magsulob og sinina nga husto og presentable, likayan ang pagbutang og sobra nga makeup, og ang reappointment gitugutan lamang hangtod sa Mayo 15 tuig 2026. Alang sa mga pangutana og dugang impormasyon, you may send a message sa Facebook page Inday Audrey Zubiri.
2: Radio with heart,
3: the best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang breakfast, ang araw, malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Shout to the heart!
4: Can you feel my heart?
5: This is
3: 92.7.
0: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
7: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Biyernes. Headline sa ating balitang nasyonal, Trillanes sinamba ng kasong perjury ng asawa ni VP Sarah.
8: Ban ng China sa swine products mula Pilipinas, walang agarang epekto sa kalakalan ayon sa Department of Agriculture.
7: Sa balitang nasyonal pa rin, presyo ng ilang pangunahing produkto posibleng tumaas dahil sa mahal na langis ayon sa DTI.
8: Headline sa ating balita, lokal ang mga nagparehistrong negosyo sa Cagayan de Oro na dagdagan ng 13%.
7: Sa balitang lokal pa rin, ordinansa laban sa sexual harassment sa mga pampublikong lugar sinusulong naman sa CDO.
8: At DOE nag-issue ng show cause order sa tatlong gasolinahan sa syudad dahil sa pinaghinala ang overpricing.
7: Sa balitang lokal pa rin, Dolete naglaan naman ang pondo para sa mga empleyado ng Sanjia Steel Corporation.
8: Headlines natin ka balitang Bukidnon, local aids Council sa Valencia City, planong muling buhayin.
7: Sa balitang Bukidnon pa rin, Malaybalay City, nagdaos ang 81st Liberation Day para sa mga veterano ng digmaan.
8: At matatag na supply ng kuryente sa Bukidnon at tiniyak ng Buseco.
7: Samantala, headline sa ating balitang Mindanao, ilang bahagi ng Davao City, binaha matapos ang isang malakas na ulan.
8: At headline naman sa ating balitang international, karagdagang aid vessels ng Global Sumud Flotilla, hinarang ng Israeli Naval Forces malapit sa Gaza.
7: Sa balitang international pa rin, Putin tinawag na modelo ng modernong ugnayan ang partnership ng Russia at bansang China.
8: At sa ating balita, pampalakasan NBA playoffs na nagtala ng pinakamataas sa TV ratings mula 1997.
7: At sa ating showbiz balita, Alex Gonzaga, ibinahagi ang balita ng pagbubuntis matapos ang 3 miscarriages.
0: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
7: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Mayong buntang Pilipinas. Araw po ngayon ang Biyernes, Mayo 22, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking

0: partner na si Randy Quiros. Kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin 21 minuto makalipas ang ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanain ng ating Balitang Nasyonal. Nag-aain ang kasong forgery sa Pasig City Prosecutor's Office si Attorney Manasas Carpio, asawa ni Vice Presidente Sara Duterte, laban kay dating Senator Antonio Trillanes IV, itigaugnay ng umano'y balimpayang sa ilalim ng oath sa isang House Impeachment Inquiry. Ay sa reklamo, sinasabing nagbigay si Trillanes ng affidavit na nag-uugnay naman kay Carpio sa umano'y 111 million pesos na bank account sa talagasyong may kaugnayan sa illegal drug transactions. Paring itinanggi ni Carpio ang mga paratang at iginiit na pawang malisyoso, walang batayan at paninira ang mga ito laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Binanggit din sa reklamo ang ilang naunang Senate at Ombudsman findings na umano'y nag-absuelto na sa kanya sa mga naunang aligasyon. Si Trillanes ay naharap sa posibleng parusa sa ilalim naman ng Revised Penal Code at Republic Act 11594 kung mapapatunayan nagkasala nga ng perjury.
1: Sa iwalay na balita, walang agarang epekto ang pinatupad na ban ng China sa pagpasok ng mga baboy at iba pang swine products mula Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry, ito'y kahit ginawa ng China ang naturang akbang dahil sa banta ng African Swine Fever o ASF. Ipinaliwanag ng DABAI kasalukuyang walang ini-export na live pig sa wild boar o iba pang swine products ang Pilipinas patungong China, kaya walang direktang epekta ito sa kasalukuyang trade performance ng bansa. Gayunman, sinabi ng ahensya na patuloy ang koordinasyon ng Pilipinas at China sa pagpapatupad ng biosecurity at disease control measures laban sa ASF at iba pang sakit sa hayop.
2: Heart FM, balita!
0: Aras natin ngayon, alas 7.24 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balitang nasyonal. Posibleng makaranas naman ang bagay ang pagtaas sa presyo ng ilang pangunahing bilihin ng mga consumer. Ayon sa Department of Trade and Industry, dahil ito sa patuloy na pagtaas ang presyo ng langis at transportasyon, bunsod pa rin ang sigalon sa Middle East. Sa monitoring naman, nasa 88% ng mga produktong minomonitor ng DTI ang nananatiling walang pagtaas ng presyo. Ang ilan ay minimal lamang din ang pagtaas. Kabilang nga lang sa mga posibleng magmahal, ang presyo ay ilang brand ng dilatang sardinas, karne, gatas, kasama rin ang mga instant noodles.
2: Heart FM, balita!
0: Aras natin, 7.25 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, tumago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, lumobo ng 13% ang bilang ng mga negosyong nagparehistro sa Cagayan de Oro City ngayong taon sa isinagawang renewal period ng lokal na pamahalaan. Sa tala ng Business Permits and Licensing Division, nakapagtala ng kabuuang 27,404 business registrants mula naman Enero 5 hanggang Marso 31 ng kasalukuyang taon, kung saan 25,575 sa mga ito ang nag-renew ng kanilang business permits, habang 1,829 naman ang mga bago negosyo na nagparehistro sa lungsod. Ay pagka-acting head Oksana Custudio, tumaas ang 30% ang bilang ng mga bagong registrants kumpara sa naitalang bilang noong nakaraang taon. Nagpasalamat naman ang opisyal sa patuloy na suporta at pagtitiwala ng business sector sa lungsod at umaasang mas mapapalakas man ito ang lokal na ekonomiya ng Cagayan de Oro.
1: Samantala, isinusulong sa Cagayan de Oro City ang mas pinaigting na ordinansa laban sa gender-based sexual harassment sa mga pampublikong lugar, lugar ng trabaho at maging sa online platforms. Ang kay Committee on Women and Family Relations Chairperson, City Councilor Desiree Ann Dahino, papatawan ng kaukulang parusa ang mga gawain tulad ng catcalling, pambabastos, malisyosong pagtitig, hindi ka nais-nais na komento, paulit-ulit na sexual jokes, at iba pang kilos o pahayag na maaaring magdulot ng takot, pangamba o pang-aabala sa isang tao. Kapag naisabatas, tatawagin itong Safe Public and Private Spaces Ordinance of 2025. Kabilang din sa mga probisyon ng panukala, pagtatag ng Anti-Sexual Harassment Council, hotline numbers at complaint desk sa City Hall at mga barangay hall upang mapadali ang pagre-report ng mga insidente.
2: Heart FM, balita!
0: Oras natin ngayon, 7:27 na nagmamadaling umaga. Panghuli sa hanay ng ating balitang lokal. Nag-issue naman, o dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal, nag-issue naman ang show cause order ang Department of Energy Philippines laban sa tatlong gasolinahan sa lungsod matapos ang natuklasang posibleng paglabag sa tamang pagpepreso ng produktong petrolyo. Ayon City Price Coordinating Council, isinagawa ang inspeksyon noong Marso kasama naman ang DOE kung saan may mga nadiskubring irregularidad na ngayon ay iniimbestigahan na ng Legal Division sa Davao. Sinabi ni CPCC Co-Chair Attorney Egay Uy na ipadala na ang show cause order noong nakaraang linggo at naihatid na ito sa tatlong establishmento sa tulong naman ng city government at hinihintay na lamang ang kanilang mga paliwanag. Patuloy naman ang investigasyon upang matukoy kung may aktual na paglabag sa pricing guidelines.
1: Samantala, panhuli sa hanay ng ating balitang lokal, naglaan ang pondo ang Dolly 10 sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Ito yung tinatawag nating TUPAD program para sa mga empleyado na apektuhan ng pansamantalang pagsasara ng Sanidya Steel Corporation sa Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay Dolly 10 Technical Director Ateneos Basalio, nagsagawa na ng profiling nito lamang Lunes sa tulong ng lokal na pamlaan ng Taguluan sa 20 o mahigit sa 200 na manggagawa na nawalan ng trabaho matapos maapektuhan ng operasyon ng planta. Sa ilalim ng programa, mabibigyan ng mga apektadong manggagawa ng 15 days na pansamantalang trabaho na may kabuang sahod na 7,500 pesos bawat isa. Samantala, pansamantalang sinuspindi ang operasyon ng planta dahil sa umano'y natuklasang issue kaugnay ng radioactive chemical na kasalukuyang inaalam pa ng mga otoridad.
0: Para sa ating ngayon, alas 7:29 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan. Pagkatapos po ng ating commercial break, ay sasayin niyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, ang mga balita mula sa iba pang parte ng Mindanao, mali balita mula sa Ibayong Dagat International, kabilang na rin ang ating balitang papalakasan o balitang sports. Kasama na rin ang ating balitang showbiz. Ilahat ng iyan ninyo masasaksihan sa pagbabalik ng Hard FM Balita.
2: With heart. The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM Balita. Heart FM, Balitang Bukidnon.
0: Para sa ating ngayon, alas 7:31 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutok, nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Dahil pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, sa Kalakang Bukidnon, tayo pinababakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
0: And then dito po sa Lugsod, ang Cagayan de Oro, tayo naman nababakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
0: Sa lahat po ng mga naka-online at nasa kanila mga social media pages or kanila mga social media accounts, tayo po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages. Sa mamamagitan po yan ng Facebook Live, ang ating Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:32 ng nagmamadaling umaga, play smart, play private, new star online.
5: Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
2: Heart FM.
5: Iba ka na sa live natin na maaari po kayong maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, ng inyong mga pa-shoutouts. Tapos yan po ibabasahin natin sa hulihan at pagkatapos po ng ating balita.
2: Heart FM Balita.
5: Alay 7.32 sa nagmamadaling umaga, darito na mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
5: Pinagkikilos sa lokal na pamahalaan ng Valencia City ang muling pag-aktiba ng Local AIDS Council bilang bahagi ng pagbabaigding ng kampanya kontra HIV, AIDS o AIDS sa lungsod. Sa payag ni City Health Officer Attorney Michael Escalante, MD, mababot na sa 19 ang naitan ng kaso ng HIV sa Valencia City mula pa noong 2025. Ay kay Escalante, mas napaigting na early detection at information campaign ng City of Valencia, HIV and AIDS Support House o CVHASH ang isa sa mga dahilan kung bakit mas maraming kaso ang natutukoy at naagapan ngayon. Kaugnay nito ay nakatakda rin magsagawa ng awareness seminar sa Hunyo na inaasang dadaluhan naman ng nasa 200 estudyante. Ito'y bilang bahagi pa rin na magbabalawag ng kaalaman at kampanya laban pa rin sa HIV.
1: Sa iwalay na balita, ginunita ng lokal na pamahalaan ng Malabalay City ang ika-81st anniversary ng Liberation Day sa isang ceremonial na programa na ginanap sa Kampo Kasisang Kamakailan. Binigyan pugay sa naturang aktividad ang mga veterano ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang kanilang mahalagang ambag sa paglaya ng bansa mula sa pananakop noong World War II. Isinagawa ang wreath laying ceremony, 21-gun salute at pagtugtog ng tap sa pangunguna ng 103rd Community Defense Center kasabay ng mga mensahe ng pagpupugay at pasasalamat sa mga biyani ng Malaybalay. Ayon kay City Mayor J. Warren Pabilyaran, mahalagang patuloy na alalahanin ang kabayanihan ng mga veterano bilang inspirasyon sa pagpapatatag ng diwa ng nasyonalismo, pagkakaisa at paglilingkod sa bayan.
5: Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga pangulisanin ng ating mga balita mula sa Bukidnon. Tiniyak naman na Bukidnon Electric Cooperative Incorporated na Buseco na nananatiling maayos at sapat ang supply ng kuryente sa buong dalawigan. Ito'y sa kabila ng matinding init ng panahon. Ay kay Buseco General Manager Christopher Dulfo, hindi kailangan mangamba ang mga consumer kahit bumaba ang produksyon ng hydroelectric power dahil sa kakulangan ng ulan ngayon tag-init. Upang matugunan at tumataas sa demand sa kuryente, patuloy na ginagamit at minamaximize ng kooperatiba ang mga non-renewable energy sources. Dahil dito'y bahagyang tumaas ang generation charge sa singil sa kuryente. Subalit nilinaw naman ang Buseco na patuloy sila naghahanap ng mga paraan upang mabawasan ang epekto nito sa mga consumer. Aras natin, alas 7.35 ng nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, bago tayo ngayon sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM, Balitang Mindanao.
5: Ilang bahagi ng Davao City binaha matapos ang malakas na ulan. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Canal. Carl, maimbuntag, detalye.
9: Nakaranas ng pagbaha ang ilang bahagi ng Davao City matapos ang malakas na pag-ulan ngayong Linggo. Kabilang sa mga naapektuhang lugar, ang ilang mapababang komunidad at pangunahing kalsada kung saan pansamantalang bumagal ang daloy ng trapiko. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, agad na nagsagawa ng monitoring at clearing operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente. May ilang mga pamilya rin pansamantalang inilikas bilang pag-iingat laban sa posibleng pagtaas ng tubig. Patuloy namang pinaaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na manatiling alerto lalo na sa mga flood-prone areas. Hinihikaya din ng mga residente na sumubaybay sa mga weather advisories at umiwas sa pagtawid sa baha upang maiwasan ang aksidente. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
5: Nagagsalamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
5: Oras natin, alas 7.36 ng umaga. Oras yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad pa lang, panalo na.
2: Heart FM Balita.
5: Bago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Hinarang at sinamsam ng Israeli naval ships ang ilan pang sasakyang pandagat ng Global Sungod Flotilla. Ito ay habang patuloy ang pagtatanggang maihati ng humanitarian aid sa Gaza Strip. Ayon sa mga ulat, naharang ang mga flotilla vessels sumigit kumulang 159 nautical miles mula naman sa Gaza habang sinusubukan nilang lampasan ang naval blockade ng Israel. Patuloy pa rin bumiyahe ang iba pang bangka ng grupo sa layuning magdala ng pagkain, gamot at iba pang humanitarian supplies sa mga residente ng enclave. Samantala, nananawagan naman ng ilang humanitarian organizations ng ligtas at malayang pagpasok ng tulong para naman sa mga sibilyang naapektuhan ng krisis doon pa rin sa Gaza.
1: Samantala, nagpasalamat si Putin sa mainit na pagtanggap ng China at sinabi niyang lagi makabuluhan ang kanilang pag-uusap hinggil sa bilateral cooperation at international coordination. Ayon kay Putin, nakabatay ang relasyon ng Moscow at Beijing sa prinsipyo ng pagkakapantay-pantay, mutual support, pagkakaibigan at paggalang sa interes ng bawat isa. Binigyan din niya na sa loob ng 25 taon mula na nagdaan ang Treaty of Good Neighbor Lines and Friendly Cooperation, lalo pang lumawak ang kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan. Sinabi rin ng Russian leader na patuloy na magtutulungan ng Russia at China hindi lamang sa bilateral projects kundi maging sa international platforms upang isulong ang tinawag niyang multipolar world. Inaasahang magpapatuloy ang mas malalim na koordinasyon ng Beijing at Moscow sa usaping ekonomiya, diplomasya at pandaigdigang seguridad.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa atin namang balitang pambalagasan, nagdala ang National Basketball Association ng NBA ng pinakamataas sa TV ratings sa playoffs. Ito'y mula pa noong taong 1997. Ay sa NBA, umabot sa average na 4.5 milyong manonood bawat laro ang nakatutok sa unang dalawang round ng playoffs sa mga network na ABC, ESPN, NBC, Peacock at Amazon Prime Video. Sinabi rin ng Amazon Prime Video na ang Game 7 ng Eastern Conference Semifinals kung saan tinalo ng Cleveland Cavaliers ang top-seeded na Detroit Pistons ay nakapagdala ng 6.53 milyong manonood. Samantala, nakadagdang magharap. O samantala, nagharap na nga po ang Cleveland Cavaliers at New York Knicks para sa Game 1 ng Eastern Conference Finals. At nanalo na nga po dito ang New York Knicks habang tinalo naman ng San Antonio Spurs ang defending champion na Thunder sa kanilang Game 1. Samantala, kahapon nga po ay nakabawi na ang Oklahoma City Thunder at tabla na po sa kartada ang serye between San Antonio Spurs at Oklahoma City Thunder.
2: Heart FM, Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Hala, masaya ako dito. Ibinahagi ng actress vlogger na si Alex Gonzaga na siya finally ay buntis.
0: Ay! Congrats!
1: Sa kanyang unang anak kasama ang asawang si Mikey Morada matapos ang halos 6 na taon ng kanilang pagsasama. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Gonzaga ang video montage ng kanyang pagbubuntis, pati na rin ang ilang emosyonal na sandali mula sa kanilang naging paglalakbay sa pagkakaroon ng anak. Ayon sa kanya, dumaan sila sa 3 miscarriage sa loob ng halos 6 na taon, ngunit hindi sila nawala ng pananampalataya habang patuloy na isinusuko ang kanilang pangarap sa Diyos. Ibinahagi rin niya na habang naghahanda sana sila para sa IVF, sila ay binigyan ng natural na pagbubuntis sa tumiling ng patuloy na pananalangin para sa ligtas na pagdating ng kanilang magiging first baby.
0: Aba, congratulations kina Mikey at saka kay Alex Gonzaga, ha?
1: Abay,
0: matagal-tagal na laban yan.
1: Finally. Oo, naalala ko yung huli niyang huli niyang miscarriage.
0: Oh.
1: Alam mo ba sa social media, sabi nga nila, Lord, wag na lang ako, ibigay mo na lang kay Alex. Yung healing niya.
0: Yung iba.
1: O kasi, grabe din yung pinagdaanan ng dalawang to. Alam mo si Alex, kalug-kalug yan di ba?
0: Pero deep inside, ha, masakit kasi yung makunan ka.
1: Yes.
0: Talagang nanay ka eh.
1: Correct.
0: Kahit na sabihin mo hindi mo pa nakikita, hindi mo pa masasabing tunay na ina ka kasi wala pa yung baby. Pero
1: binanay
0: yung
1: ka. Yung dumaan sa katawan.
0: Yung dinala mo siya sa loob ng iyong katawan, abay nanay ka na.
1: Yes.
0: Diba?
1: Talagang.
0: Congratulations, masayang balita ito. Hindi lang para sa pamilya Gonzaga, kundi para sa pamilya na rin ni Mikey. At sa lahat ng mga followers ng mag-asawang yan.
1: Diba? Talagang, kasi dati, nung kanilang announcement ng kanilang pregnancies, medyo maaga pa eh. Alam mo yun, yung medyo nasa mga first trimester pa ni Alex.
0: Oo.
1: Ngayon, Hala, eto na, parang nasa 5 months, kung di ako nagkakamali.
0: 6 months.
1: Oh, 6 months na yung kanyang channel.
0: Laki na, no?
1: Malaki na.
0: Nakita ko nga din sa mga posts nila, mamalaki na.
1: Kaya pala, kaya pala sabi ko, hindi na nagiging active si Alex sa vlog. Mga vlogs. Kasi madalas nakikipag-collaborate yan siya sa mga, yun dapat, ang kasama niyang vloggers.
0: Dapat lang. Mas mahalaga po ang buhay kesa naman sa pera.
1: Correct.
0: Yan pera naman yan. Pagkaanak mo, edi sige, gora ka ulit. Nandyan lang naman yan eh. Saka malaki-laki na rin naman siguro na ipon mo.
1: Ay, oo naman.
0: Tagal ng vlogger niyan eh.
1: Diba? Siya yung mga isa sa talagang vlogger na sinusundan ng mga vloggers ngayon. Mga OG, sabi
0: diba? Nga. Sa pagma-vlog. Eh, masaya tayo marinig yung mga balitang ganyan. Agaya na lamang ng pagbubuntis nitong si Alex Gonzaga. Finally. Mabubuo na yung sinasabi nilang pamilya.
1: Diba? Masaya ako. Sana madagdagan pa in the future.
0: Malay mo, kambal pala ito.
1: Oo nga.
0: Ay, pero hindi, mayroon ng ultrasound eh.
1: Ayun, ultrasound makikita naman.
0: Ay, kita na eh. Gender na lang, hintayin natin.
1: May nalala akong isa siyang international vlogger before. She was also struggling na magbuntis.
0: Okay.
1: Oo, pero alam mo ba, like, nabuntis siya after siguro 10 years na pagsasama nila ng kanyang husband.
0: Aha.
1: Pagkabuntis niya, pagka next year, nabuntis siya agad.
0: Ay, kita mo naman yan.
1: Diba?
0: Yung tinatawag na follow-up.
1: hindi lang pala ito yung ipinagdidiwang natin sa showbiz industry.
0: Ano?
1: Kasi alam mo ba, si Christine Reyes, ay engaged na din sa kanyang bagong boyfriend.
0: Parang ilang buwan pa lamang kaka-break niyan kay Marco.
1: Marco gumaba.
0: Ano
1: na sila eh. Kanya-kanya
0: na sila mga love life ngayon eh.
1: Congrats ha, Christine. What a happy day.
0: Talagang hindi pwedeng mabakante ba?
1: Oo nga.
0: Pero gano'n naman talaga sa buhay. Maghanap ka ng iyong kasiyahan at ang iyong kaligayahan.
1: Correct.
0: Diba?
1: Alam mo ba kung sino pa yung mga nakakasama mo sa maikling panahon?
0: Oo.
1: Ay sila pa yung mga taong nararapat para sa iyo.
0: Kasi diba, parang kakilala lang nila.
1: Yes.
0: Bago pa lamang.
1: Oo, I think kung hindi ko nagkamali, wala pa nag-isang taon yung breakup ni Marco tsaka ni Christine.
0: Abay, eto na, may dumating na isa agad na, hi!
1: At engaged na.
0: May pinapakitang sign sa akin si Paring Totong. Tama ka, Paring Totong. Tama ka talaga.
1: Naglingo-lingo. Wala na daw siya chance kay Christine.
0: Wala na. Napag-iapon.
1: Meron pa ba?
0: Kasi alam mo sa showbiz ngayon, kahit na sabihin mo nagpakasal na engaged o kung ano man, may Alonso nga na engaged eh.
1: Oo nga eh. Pero ito nga medyo alalang ang kanyang pagpapakasal.
0: Diba? Hindi pa naman ibig sabihin, kahit nga nag-asawa na. Diba?
1: Yes.
0: Si Max Collins.
1: Diba?
0: Naghiwalay din.
1: Naghiwalay sila ni Pancho.
0: Wala na talaga sigurado sa mundong ito. Isa na lamang po ang totoo sa mundong ito.
1: Ano?
0: Isa na lang. CCTV na lang.
1: CCTV.
0: hindi pwedeng i-tamper kasi may time stamp. No time stamp.
1: Nako.
0: Ha?
1: Ay, kaya galing may CCTV.
0: Tsaka si, pag meron kayong CCTV, galing nyo rin. Meron kayong iCloud.
1: Para
0: na-store. Kasi kung viewing lang, at wala namang saving.
1: Wala ding sense. CCTV ka pa.
0: May kilala ako DJ na ganyan. Monitoring, nanakaw yung tangke ng gas. Hindi nakuna.
1: kilala ko din yun eh.
0: Hindi nakuna. Alam mo kung bakit?
1: Bakit?
0: Hindi nakasave yung mga video for viewing purposes.
1: Di ba lesson learned? Dapat yan ang ating laging pakakatandaan. For the safety of the people.
0: Yeah. Asya, sige. Hangat namin po ang kasiyahan at kaligayahan ng mag-asawang Mikey at Alex Gonzaga.
1: Ipagdasal natin na magiging healthy. Ang dalawa.
0: At
1: si
0: matagumpay.
1: Alex tsaka si yung baby.
0: Yun. Ayan. Maraming salamat sa inyo, Chika.
1: Yan ang ating balita ngayong Biyernes.
10: Heart FM. Showbiz Balita.
0: 7:46 na nagmamadaling umaga. Ito na po ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
10: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdulakim Taxi. Jay, magandang umaga sa iyo.
11: Yes, good morning ma. Good morning ma'am. Happy kalagayan sa katatangin ay napakaluluwag. Ang dami na naikutan ko, halos lahat ng karsada ay maluluwag pa sa ngayon. Tulad na lang ating Cubo area, Jarcora Street, Benny Street, Capistrano, Berlan, Baminta.
0: Ito bang ano? Jay, ito bang Kogon, wala pang build up? Talagang mabilis pa yung daloy ng mga sasakyan dyan?
11: Wala. Okay naman ang flow ng sasakyan dyan sa Kogon. Paikot ng Kogon. Okay naman.
0: Alright.
11: Mahis naman. Baga naman nag-dictate ang mga nagtitinda dyan.
0: Very good. Sige, saan mga kalsada ka pa napadaan?
11: Dyan sa Patag area. Okay naman. Dyan sa PN Roa. Crossing dyan sa papunta Calabar City Drive. May build up lang dahil sa ating staff line. Dito, nakarating ako rito sa NHA. Napakaluwag.
0: Alright. Kasada. Sige, nandiyan ka ngayon sa may NHA.
11: Oo, hanggang ngayon, nakahanap pa ako ng pasahero.
0: Okay, sige, pasasan, ba't makakahanap din yan, tsaga-tsaga lang. Maraming salamat sa iyong report, HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
11: Yan ang latest na sitwasyon ng mga pasada ng aking dadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, J Tagalog Tunes ng Abdul Hakim Taxi para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
12: RTA Heart FM, Road Traffic, Alamin.
0: Para sa ating iyan, alas 7.47 na nagmamadaling umaga. At sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Friday, Mayo 22, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
12: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, Trillanes sinampaan ang kasong perjury ng asawa ni VP Sara.
1: Ban ng China sa swine products mula Pilipinas, walang agarang epekto sa kalakalan ayon sa DA.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, presyo ng ilang pangunahing produkto posibleng tumaas dahil sa mahal na langis ayon naman sa DTI.
1: Headlines sa ating balitang lokal, mga nagparehistro negosyo sa syudad na dagdagan ng 13%.
0: Sa balitang lokal pa rin, ordinansa laban sa sexual harassment sa mga pabublikong lugar isinusulong sa CDO.
1: At DOE nag-issue ng show cause order sa tatlong gasolinahan sa syudada dahil sa pinaghihinala ang overpricing.
0: Sa ating balitang lokal pa rin, Dole 10 naglaan naman ang pondo para sa mga empleyado ng Sandia Steel Corporation.
1: Dahil sa ating balitang Bukidnon, ang Local AIDS Council sa Valencia City planong muling buhayin.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, Malaybalay City, nagdaos ang 81st Liberation Day para sa mga veterano ng digmaan.
1: At matatag na supply ng kuryente sa Bukidnon na tiniyak ng Buseco.
0: Sa ating mga balitang Mindanao, ilang bahagi ng Davao City binaha matapos ang malakas na pag-ulan.
1: Headline sa ating balitang international, karagdagang 8 vessels ng Global Sumud Flotilla hinarang ng Israeli Naval Forces malapit sa Gaza.
0: Sa balitang international pa rin, Putin tinawag na modelo na modernong ugnayan ng partnership ng Russia at bansang China.
1: At sa ating balita pampalakasan, NBA playoffs nagtala ng pinakamataas na TV ratings mula 1997.
0: At sa ating showbiz balita, Alex Gonzaga, ibinahagi ang balita ng pagbubuntis matapos ang tatlong miscarriages.
12: Heart FM Balita.
0: Para sa ating yan, 10 minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. Oy! Ito na yung mga shoutouts natin, oh.
1: Mayang buntag, Jenny Tundag Flores, mula dyan sa Zone 5 Bonbon. Shoutout sa lahat ng mga taga-Bonbon, ha. Thank you for always tuning in.
0: Para mahulog din ako, nahuhulog din sa upuan ko.
1: Ayan na. Ang Gales family din, ha, nakikinig sa atin all the way. Dyan sa Bay Barangay 17, Burgos del Pilar. Magandang umaga, Ma'am Jeline, Mommy Elaine, kay Sir Nicolas, kay Sir Glenn, at sa lahat na.
0: Tatay Nicolas, unsay hearing ka ron?
1: Oo.
0: Nagbigay ba siya ng hearing kapon?
1: Si Tatay Nicolas ba yun?
0: Si Joseph yun, eh.
1: Ah, si Joseph.
0: Magandang umaga, Jean Garcia, Candia. Magandang umaga po, mga taga-Candiaville, Canituan. Good morning!
1: May buntag din kay Tina Tinti Palunesha ng Zone 4 Bonbon.
0: Maraming uy!
1: Salamat.
0: Bago to, ah.
1: Bago yan.
0: Maraming salamat.
1: Welcome.
0: Nympha Bernaldez, Blessed Friday.
1: Magandang umaga, page ni Emma na dyan sa may Salawagan, Quezon, Bukidnon. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
0: Mami Marilyn, Charm, Mestiza Gonzalez. Happy birthday daw kaya sa kanyang dear friend, Nelsa Isguera, dyan sa may Westwood Subdivision, Canituan. Happy birthday po, ha? Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Kilala mo din daw yun.
1: Kilala ko daw. Mami, humaba yung pangalan mo, ah. Mami Amy, Balumadre, si Mayor Miles, magandang umaga sa lahat ng mga taga-Kababanan, especially sa mga taga-Carmelite, ha? Sina Mami Roxanne at saka si Sir Lorimer Sakala, magandang umaga.
0: Linlin Roma, magandang umaga po. Ayan, thank you sa inyo pagpaminaw.
1: Ate Marman, sayan, magandang umaga, Manzano Compound, Mayong Buntag, thank you sa inyo lagi pakikinig.
0: Lalina Bonitanya, Wisho, magandang umaga. Shoutout sa may King Louis Barbecue, mga taga-Face to Trinitas Bugo. Good morning!
1: Good morning, Ma'am Annabel Cabuyaon, Tabanao, Mayong Buntag.
0: Si Ronnie Rivera, o nakikinig din sa atin, mga taga ano to, Kasinglo, Taguloan. Yan, thank you. Nag-share na ba kayo ng live? Pa-share.
1: Si Mami Virgie Felicia Estrabella, watching from Colombog, Lapasan.
0: Aba!
1: Good morning! At ito rin sa mga sweethearts natin dyan sa Zone 10, Brook 5, Upper Carmen. Cheryl Peñaranda, si Michelle Buwate, Rochelle Ticar, Hazel Laid, a little bit Siliakay mula kay Mami Gemma Palakas.
0: Ayun! Good morning!
1: Good morning!
0: Si Pejiko! Pejiko! Mga taga doon, Carlos, magandang umaga.
1: Mayang buntag. Si Ma'am Merlin ng... ng S. Gabi, maganda umaga po. Ma'am Merlin kahapon. Thank you. John De Vega, good morning from Claveria, Misamis Oriental.
0: Oy, belated happy birthday daw kay Aveline Sue Ann of Don Carlos Muginon.
1: Mayang buntag.
0: Thank you.
1: Sa lahat ng mga nababirthday today, ha? Maraming salamat.
0: Oo. Sa ano nga pala, no? Sa Martes, ha? May basketball game kami dyan sa may Nazaret na gymnasium.
1: Ay, punta kayo.
0: Sa may barangay hall, malapit. O, nandyan po kami. Yung kung gusto nyo makita yung mga broadcasters, nandyan po kami, may basketball kami.
1: Yeah, so Martes. Yung KBP, yeah.
0: Manood kayo para at least ganahan naman kami.
1: Mag-cheer kayo doon. Dala kayo ng placards.
0: Para ganahan kami umupo.
1: Bench person.
0: Ano ba, water boy. Para ganahan naman ako magpasa ng tubig.
1: Okay. Ito lang, ma-share ko lang kasi nabasa ko dito sa ating CIO page. Uy, aabot ha ang ating body heat index ng 41 degrees Celsius today as per forecasted. So, ano na lang tayo. Mag-ingat tayo ha sa mga lalabas ngayon. Pero medyo ano ngayon eh, ngayong umaga hindi masyadong mainit.
0: Oh, hindi masyadong matindi yung sunrise. Kaya dito ang oras, matindi na yung nakikita
1: kong
0: sikat ng araw dyan sa may hagdanan eh. Ngayon, okay.
1: Pero we'll sana naman maghapon. Kasi naman alam mo naman yung weather.
0: Correct. Pabago-bago, parang ugali ninyo.
1: Ay, namin talaga.
0: Nadami na naman lahat ng kababaihan. Nadami si Bilyo.
1: Bakit ganon?
0: Christine Joy Yoro, magandang umaga. Mga taga Quezon nito. Thank you.
1: Maraming salamat.
0: Oras natin, 5 minuto bago sumapit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang galipunan ng mga balitang kinanap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arshaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Baring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy, The Dancer Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Quiros, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita,
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang sa Lunes, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
13: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
14: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo! Basta break time, Magic Flakes Cheese!
15: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni put ang break ni mo! Basta break time, Magic Flakes Cheese!
16: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Birch